0: Band FM 92.9.
1: Oko nu were na lo nte esiwaju. Awon agbalagba bo won ni oko ta ba so mo pe, o na ni ope nso mo ni o. O mo ni oro ti alaga jeba bile amuwo odofin. Honorable Prince Lare Sanusi ti gbogbo eyan mo si PLS to ma so di mo ni bi Sanusi ayeye ayajo gigbigbin lagbalaye ti odo yi. E ti won salaye pe ojuse gbogbo wa ni o lati di pe ayika mo toni toni. Orewa o si dun wo ge bi alaga se nso ni amuwo odofin nigbati won seto igigbigbin ohun to wa ni 31 ro ti won pe akori e na ni igigbigbin ilu wa ojuse wa ni o won ni se ri agboro da bobo ayika oju ojo o won ni ayika oju ojo igi a ma se ran lowo o tori pe efin emi eti e

0: náà ni gi mi sita te pe ita wa mi sita igi ba wa mi si mu ti o mu ki aika ko da won ni se ri ayipada oju ojo climate change o ni se pelu igi gbigbe o pe ki gbogbo olugbe ipile eko ko gbiyanju lati ma gbe igi o ke bi oro alaga won ni aye ta won se yi o gbodo je ni gbogbo gba ko gbodo je aye ojo kan o nigbati won ki awon eyan kaabo eni si o je olori fun eto ayika ni agbegbe ti amuwodo fi moshut olusegun won so e se pataki gbigbi pe yato ti pe o mu ki ayika re wa be ni o tun mu ki ilera awon eyan ki o peye daada won ni awon ma se atile fun alaga lojuna ti pe ayika ni amuwodo fi oda ninu oro ti oba mobadele obalade oye kan baba na so dimo onilado ti ilado ati inagbe won ni awon gborin fun eto ti won se tori pe ojuna ti mu ki adabu wa ika wa ni won ni awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan to pe kan ni igboro ki kan se pe gbogbo e na ni a fi nderu ba awon eyan o ipe lati le da gbogbo ayika ni pe ma wo be o ma gegi o ipe tori ki ayika wa ko le ma da si ni nigba to won na nsoro eni ti o je alaga fa awon baba onile yi onile CDC alaga onile wura waidu baba na so dimo pe igi pipi o na ni ona abayo ti isoro eto je pe o ma nkoju awon awujo nipa ti ayipada oju ojo opolopo awon e lo wa nbe o koda gan to je asoju ijoba ipile eko lori oro igbani sise alagba asoyemi olujimi oyewale awon na salaye pe ijoba to nbe lode yi awon kan to nfuwa na ni awon kan ti a le fi gbogun ti ayipada oju ojo bi isele omi yale agboya agboro ki afefe ta mi sinu ko le da si ki gbogbo e ko le ro wa lorun nigba ta won na so en to je council manager alagba olusegun ati yemi awon la se la pe gbogbo eto la won se o ki awon igi ti won ti gbin ka ka kiri awon wodo fi ka won ma ba gbe je bo ni eto igi gbigbe bo se lo ni anode yi nibi ti eni ti o soju alaga yen prince sanusi ohun na ni igba keji won ge bi won se salaye nibi eto ohun pe gbogbo eto na lo ti wa ni sepe ki gbogbo nkan ko le lo yen igba keji won rebu morin ashara pe ki amuwodo fi ko le to gbe gbogbo won teru tomo o da kari ile aso sugar loro gigbigbin je ni gbogbo ipinle nijoba ibile gbogbo nipinle eko ni anu alana o alaga ijoba ibile suru lere ohun na alagba bamdele sulaiman yusuf darapo mo gbogbo awon ara adu lati seto igigbigbin kaakiri ayika ohun ayida lojuna ati ni afefe to dara ayika to dara toju ojo to bara dore ile eko shita nursery and primary school ni sulere ni eto igigbigbin ohun ti waye ni ijoba ibile sulere ogbeni yusuf bamdele ati igbakeji re prince moise busumu ni won le waju awon akegbe won ti won si ni je ise gomina abadile sanwoolu fun gbogbo ara adu pe ka yan igigbigbin laayo ka si dekun a nge igi ni gbogbo ayika ohun ayida wa lojuna ati daabogbo ayika wa o won ro gbogbo awon eniyan nipinle eko lati ni ipinu igigbigbin fun ile kookan lojuna ati je ki afefe ko ma fe awon olukan nbe laaye ojo si igi la fi da won mo awon agbagbo ma be labe igi ati baba ti won ma gba tegun ti won si ma se pade idabasoke ilu won ni yato si eyi isoro mi ale agbara shop baba mojuto igigbigbin daada ati iji lile a dekun re komisanna fun eto ayika ati alumoni omi ogbon tokunbo wahabu nigbati akowi agba fun ajo re ti o je ti ekun eto eko kerin to soju re nbe dokita Abimbola bo wale o so dimo pe igigbigbin yo da pupo yo ma da bubu oju ojo yo da bubu osoro mi yale agbara ya shop ati opolopo awon anfani to nbe nu ategun ti a o ki n je anfani re won ni ile eko ile ise gbogbo abule sabule ileto si ileto ka ma gbe igi sibe ninu iwe iroyin the nation leti ni oka laaro e
1: ninu iwe iroyin leadership to jade laaro tu ni won ni ara ile e daran onikokan e nibo lo fi tako ba si o mo ni ti oro lede america ati iran ni o to pe won o gba funra won rara won fa won fe fa ja patapata ni o won o gba funra won o sese o ko tun sakoba fun eto oraje agba nla aye ati oro nipa ti epo robi o je bi a se ngbo won ni orilede ti iran latari pe america n ko lu ilu won awon nkan amayederun to nbe ni ilu won bi ipese na ati orisisi awon nkan to mayederun ni america n ko lu won ni iran bayi o ni patapata la afoju kuna kuna la adete oju afofoto ija lo n dale o won ni straight of hormuz ipe iran o ti ti papatapata oko ko le gbabe koja o ni bayi o tun ti wa bewe o lawon omose o awon omose to ni won ni awon omose ni won pe ni uti ti o je pe ti awon orilede yemen lohun ni won ni ibi ko wa ti won tun ni

0: awon eyan le gbe epo gba yato si Strait of Hormuz won lo npe be ni Bab el Mandeb te pe o wa ni ala okun paresi won ni o ti so fun uti e ti pa won ni awon uti na won o beju gbegba o eni ba ranse la n beru a ki beru e ton ma je fo won na won na leri kose kose o won ti n gbiyanju lati ti be pa o won ni won ba ti ti Strait of Hormuz pa to tun ti agbegbe e ti a mo si ti resi na pa Bab el Mandeb ipe o sese o ki oro epo ko tun lo soke ni agba nlaye o won ni orilede iran o so pe o ti meni oko iwa america ajo ma se funra wa ni o won ni bayi gege bi oko pataki lara to ni imo nipa oro bi nkan se lo ni yemen bo se so di mo ni anode yi o ni to ba ti ti agbegbe el mandeb pa ipe o sese o ki epo bere si han o oni bakan na ni orilede yemen ko be sugbegba o oni bi saudi ba le kolu awon o sese ki epo ko lo si dollar lona igba $200 per barrel a si wa ni bi 130 wa an kigbe o sese bo si bi 80 bayi ni to ba wa lo $200 wala de niyan o bilisi ya so alagba Dennis Rose to hun je alamo pataki si olede america nipa ti oro arin gbugbu aye middle east oni eje ka tete wa alafia si oro yi o oni america won lo wo pe awon le se kini e fun ira o da pe ira o ti mura le ju bi america ti ro lo pe ni bayi oro la ma fi yanju e ni agbala eje ka tete soro lori bi a se ma jo ni ajosepo ati asoyepo ti wahala ti o fi di ohun igbagbe ni agbegbe arin gbugba epo o sese o ki epo lo si $200 afa to niyan ma mu emi onijo tira o emi no gbadura ki epo lo $200 america ti ran fun o gba fara won lowo yin
1: olohun wo yanju e
0: ami ami salamu ami
1: ko gboro loye yan o lewu
0: ninu ti a se lati ko ti a fe ma ta dollar fe ma bi pepo la
1: bi la
0: bi fun wa ba
1: no where in the nation lo wuro to ni won so mo pomi labu o mi labi mu o enikan ki n bomi shota bomi to mo lo ba ti wa laarin ilu aiso jina rere si agbara omi eniyan o lo mo are bola me tunubu se ifilole omi igbalode eyi to je alagbada fun awon eniyan nilu buwali town ni ilu abuja lohun lo je pe awon leto to nbe nbe won pese omi fun won lati fi opin si aini omi nilu lawon abule kan nilu abuja o nigba to nsoju are nbe obirin akoko le isneto oluremi tunubu so dimo pe are so pe aseyori ipese omi yo nbe labe renew hope agenda lati di alafo lati so ilu abuja di ilu apirire awumale lo tawo eniyan yo ma je anfani ninu re oluremi tunubu se apejue anfani si omi to mo konga konga gege bi eto ti e ki ti o ye kara lu o beere fun ka won ma se fun ileto si leto o wa fi awon eniyan lokan bale pe abule ti o ti lomi awon pese omi fun won gbogbo e pata nilu abuja o nigba to n soro nbe yi so wiki baba labuja o n so di mimo wi pe isakoso yi beyan ba je baba labuja bi o ba fi ti are se o ko wa nbe lasan ni oku le laseyori o olohun ko o are bola me tinubu ni ki agbosubarabande fun wi pe ilu kuje do kiwali gwagwalada abaji ati be lo la won ti pese omi ohun si ta won si tun ma tesiwaju ni ori re yi so wike wa so di mimo bi pe lati igba ti are Bola Ahmed Tinubu ti dori alefa lodun 2023 ni won ti so di mo wi pe awon ilu kan be nilu Abuja ti o so mi be o won ni are si gba fun awon ti se na si ti bere ni pere o lati da gbogbo ileto si leto ni omi to mo konga konga o je ti won nilu Abuja no where the nation esu talaro yi
0: ninu owo ero leadership to jade laaro toni won ni adie ki fi ona ije han omo e o ma ni ti oro omo lede wa da je agbogbo je won pariwo ko easy ni o ko easy awon eyan ko le mole o ko easy won ro ko moko ko easy gbogbo awon anfani ti joba n taare sita awon mole bi won ni won so fun won o je so fun elomi won ma ilu yo da ilu yo se tini sugbon awon anfani po repete o won ni ijoba gbogbo awon anfani ti joba n taare sita awon mole bi won ni won so fun o je so fun elomi won ma ilu yo se tini sugbon awon anfani po repete o won ni ijoba apapo labe ajo kan ti won pe ni the industrial training fund won no ma ti gbe to kokale to je pe jake jade o lede wa nigeria to fe fi se eto re lagbara fun awon onise owo won ni awon onise owo to fe se eto lagbara fun won lo bi 1000 lona oko le nigba o le 5 225000 won ni eto yi na ni won pe ni skill up

0: atisa super ni won pe ipekuru eto won won ni eto ohun yo ro awon to tin je onise owo ni olede ni agbara ti won le ta kan gbo pelu awon akegbe won ni agbala aye o won ni ki kan se pe won se daleko fun won tabi iro lagbara fun won nikan won ni won tun fun won ni sabuke recognized certification o na ni won ni won o fu won won ni ba kan na awon to ba ti fe sise labe ile ise lala to je onise owo won ni anfani lati lo sise labe ile ise lala ijoba apapo yo se ranlowo yi awon to ba je pe won fe wa da ise ti won sile pe won ra ma se ni kereje lagbegbe won ijoba apapo yo se ranlowo o je be en to je oga agba fun ajo di industrial training fund yi iye omowe artist oluwa toyin ogun bo se so dimo ni anode ni bi pade pelu awon niroyin ni ilu Jos ti se olulu ipile Plateau e to soju won ni bi eto ohun o na ni oga agba fun eka to ri si eko ise owo labe eto industrial training fund yi yen abile kan Nancy Indidi Amaka Ekong won ni ni awon ipile to lo bi 36 state ajo lewa Abuja ni eto ti ma wa won ni eyin omo ta se fe ko se ko se fun eyin o awon to ti ko se owo to ti se ni o eleyi o se etoro lagbara bi won se nso niyan o won ni awon fe se eto yi lati ri pe won tun fun won ni ogbon idanu se mi awon irinse igbalode bi pe o ba je tailor ni eni awon machine kan ti wa te yo lo scissors ti o fi gbe aso ti je precision ni o ba fe ko ge ni oni ye lowo ko di ye bi pe orisise awon nkan be ni won ko fun won won ni to ba wa je plumber awon pressure machine pe to ba sise to ibi to mi o ti ma jo mo lese kese koni se pe foye gbe won ni awon electrician na aye wa fun won ati awon onise owo mi be lo le je ki ise wa ko mo lo lori pe awon ni ma lo koyo wa lati olede olomira bene pe awon mo brick la bene won mo se daada awon tile la bene awon o fe ru e mo lode wa ja pe awon onise owo orilede yi ki won le ba awon akegbe won mu ni olede agbanlaye ke bi ajo di industrial training fund se pe awon to lo bi 225,000 ni won fe se eto dan leko tutu to je pe won ti se ise owo yen ni o ise je je fe ko se owo
1: koko nte siwaju nu wero information lo wuro toni ni won tin so mo pe ko ma ba ji ala se ya ma ji alofa o yin ti won ko awon agunbaniro NYSC sodo yin pe ko ma se to sin lulu won ta so ma ja lorun ni nkan kun gbodo se o e toju won daada awon agunbaniro omo orilede yi aso le yi won wo e ma se won bi eru e ma se won basubasu o ile ise yohun ipinle yohun ijoba ibile yohun ti agunbaniro ba nbe lakata re ti won se won bi eru ti won lo won lokulo ijoba apapo gbena oju won o en to je adari yoyan fun ajo to seto siru ilu le yenua esi ogagun olakunle nofiu ni won soro fanile ti ogun ranse o ti gbogbo ile ise aladani ati joba ibile ati joba ipinle ti won gba lejo awon agunbaniro papa ni ilu lokoja ni ipinle Kogi won ni joba apapo ni foju re wo ile ise to ba se agunbaniro ti o mo tuto eto abo won ati gbesi aye won to se won basubasu ogagun nofiu so di mimo bi pe gbogbo ile ise atawon ijoba ibile ti won gba lejo awon agun baniro bi pe ki won ma pese ile fun won ki won ma pese eto abu to pe fun won owo oko ki won ma fun won ounje ko ma pese e fun won eto ilera ko ma je ta awon agunbaniro to nbe lakata yan gagun nofiu won gbe amoran na kale won si turu awon agunbaniro bi pe eni o ni ya degbo eyin won ni e ma ririn oru e ma lo odun te mo we e ma lo be ke moju to ra yin daada iroyin pe agunbaniro lo sodo lo we so jele o je apeja ni abojo mu we o lo sodo lai mo wewe kiru eyan be ma wa padanu emi won sinu odo po won o fe mo o ni orilede Nigeria inu we the nation let's rika laaro
0: inu we banga to jade laaro to ni won ni a ki wa ninu odo ka tu ma kigbe otutu o o ma ni oro ti ijoba ipile Safara papa gomina won Dauda Lawa to ma so di mo latare kini latare awon nkan to pe alumoni ile ti won ri ni ipile Safara te ba gbagbe ipile Safara won ni won ri goal iye wura o bakan na bayi won ni won tun ri lithium won ni lithium yi ijoba ipile Safara ni ohun yawo kan soto o to lo bi million lona $200 $200 million lati fi seto ile ise kan eti o ti ma se afomo lithium yi ki o di ohun ti won ma lo ti o se pe won ma ko lo si oke okun lati lo se afomo emo gomina to so di mo ni ilu guso to lo tin selai lati eno to je aluporo e Sulaiman Idris o ni owo to fe na 200 million o lo po le ti awon mi ni o o ni sugbon yo pese se fu awon odo to lo bi 2000 o won ni ibi ti won gbe ibudo ti won ti ma se afomo lithium yi si won ni o je agbe boko ni ijoba ibile zumi local government ni ipile ki sanfara gomina wa ṣalaye pe bawon ba se leto yo tu mu ki eto oraje ipile sanfara ko tu jire si daada won ni ojuse awon ni lati ma se faaye gba awon ti o ko ma wa wa kusa lona eto to ma yibo popopo si gbogbo awon ileto to nbe ni bi ti won tin wa kusa tawon ya mojito nfa awon kura ara awon ba kan na won ni awon tun fe ki idagbasoke ko ba awon ile ise lala ko ma je pe epo robi abi owo ijoba labuja nikan la won ma duro de economic diversification won ni gomina so pe awon fe se won ni ide yi na se gbe eto won kale won daruko awon ile ise ti gomina gbori ifun fun ajosepo eto lorin ṣugbọn koko la nta ni were vanguard
1: Koko nuwero yin te siwaju ajumose ni won pe ni agan ajumogbe ni won pe loro agan ni ko le dagbe jajo gbe ni lo mu ijoba orilede Nigeria towo bo wi pelu orilede Mali lati daju wi pe ibode mejeji o de daada awon ipinle Sahel state awon to sumara awon daada nilu Mali Burkina Faso to le de Nigeria won di mu ki le to be ko le ba duro ore o eni to je asoju orilede ha ile orilede Mali so le de wa Nigeria Umar Kalbali ohun lo so na nilu Abuja nigba to se abewu si minister tori si oro ile okiri ile wa Nigeria ambassador Bianca Odu Oju Odumogu Oju nibe lo tin so mo ni tafa baliwa house nilu Abuja wi pe orilede Nigeria afani ti Mali nje nbe ki se kekere o fun di eyi awon tu fa tenumo ajosepo na ko le ba domoro daada tori ilu to ba lalaafia loro aje re ngbe ilu si nu oro re ambassador Odumegu Ojukwu o so di mimo wi pe ajosepo ti won ni lojo to ti pe o po ni di eyi awon fe se ipade ajumose pelu awon ologun orilede mejeji bi eto abo ibodi won bi o ti se di gbagbagba tori pe anfani tawon orilede bi Mali Burkina Faso Ghana ti won je lo le di Nigeria ki se

0: no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain, or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don put in combination for clinics, saying they give extra relief for pain wake up. If you know the Panadol, enough it to be like the Panadol. You always read the label before you use them. If the symptoms not come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician. Anytime because of smoke and dust. Use Comics, make your day relieved.
1: Oga Chemist, I beg, I need cough medicine. Wait for you walk, sharp, sharp.
2: Oh yeah, try Comics cough syrup.
0: Yes, so. Comics na confirm. He day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
3: Koko nu were lo nti si waja ti wa ni abala agbeyewo. Oro ti a si ngbe e lori iba lasa na ni. Ko si arun kan laye ti ko ni ogun. Ṣugbọn ki oju ma ri bi gbogbo ara la tin sa fun o ki olukaluku ṣora fun onje bi eran igbe ka se imototo onje wa agbegbe wa ti a ba nri apere kan ka gba ile iwosan lo God bless ilogbo osun Alhaji Saladi oko ele ori sun bayi
4: arire mako atulu se itulu musin eje ki agbegbe wa ko wa ni mimo toni toni ki a ma bo onje wa daada ka si ma fowo wa ni gbogbo igba e ma mu sanitizer lowo lori kore o God save Nigeria are ma ko atulu se tulu motion
3: pastor Toyin Alabi JP lati Epa Koka oro ibalasa ki Olorun ma ko wa yo ni o ki awa na ma ki esara ki a si wa ni imototo ki a ku fun adura ki joba seto ilera labode fun awon araalu ha oni saiso ami God bless Bond FM
4: imamo pelo yero ye jokun lati sasa ogun tade ona ba ri pe ki onikaluku se imototo ojije wa ati agbe ayika wa daada God bless oke ogun
3: bale lepo oke odo le salu babatunde dada atlabi 1 oro nipa ibalasa yi ati nse danileko ekutele kawon eyan sora fun lati ma tenubo onje won asi ngbiyanju awon to nta oja na ki won je ki imototo wa ni oja won ki awon oja ti won toju sinu awon iso won ki eku ma ba tenubo kari pe an ko awon gutter ti koto idaminu wa lori oro awo awori esora yin
4: o da Ibrahim Olabami ji lati otaro odurile agege lori oro lasasifa yi ko si nkan meji ju ka ma se imototo ni gbogbo ayika wa pelu awon onje wa ninu ile wa ati omi mimu ta mu kolon ko saanu wa ni
3: Ola ito babo loye lori le ki Olorun gbo adura yin o ami pelu gbogbo awon agbeyewo yi ki gbogbo awa ti a je omo orilede ma moju to gbogbo ohun jije wa ki a ri pe a nlo awon ogun to npa awon eku ki gbogbo wa si ri pe a ntoju ayika wa Iba lasa oni mu wa oni rogun lasa God bless Arodun and Nigeria.
4: Baile otumara oloye kende kale jaye itoju ayika gan lona abayo awon nje wa ta si nje ka je ko ma gbona ka si ma fun ka ma fin awon kitchen ni wa ki eku ati awon mole ko le ba kuro ni ayika wa oloye otumara
3: Dr. Biodun Oladele Balogun Oja Saboyaba eje ki a mojuto ohun ti a nje ati agbegbe wa ati imototo ara eni imototo agbegbe o se koko o se pataki Dr. Biodun Oladele Balogun Oja Saboyaba
4: Muhammad Mashudi Mam Kawu lati Iwayayaba gbogbo bi ta ba ti ri eku pipa ni
3: e di pe pupo ku le Saba na di ta ke pe pe alago lati se lankesi oro gidi le mu la ro yi o awon eku ti poju latari okiti le to wa ni waju ile ti awon PSP o wa ko awon eku nse oba won sosu ni pelu awon
4: je ti yen be ni o
3: pelu ayo ki olorun ki o se anu wa ni ijoba gan ni e ba wa be o bi ile ba ti poju ni ita iwaju ile awon eku a ma finu le yen se igbugbe Sabana di sakete pe alago lati se lante
4: so mo mojuru te si waju kikaru kusi moju to awon nje wa lati dabo gbogbo re daada ki awon to je ran gbe sora fun je kuje
3: afa sewu alago lati oro mola oro ibalasa ti e mu ala oro gidi ni o awon ekutele ti won so pe onko kiri yi eje ki a moju to imototo ile wa idoti lo nfa ekute ile afa se wa lagbo lati odo mola
4: o sa oba ti ilu ba oloye musa fa wa lape to ba ni awori njeku bi jeku jeko o a mo ru eran ta nje lodo ta nje lunu ode ta si npa a mo ohun to e ka je iku o se pa won baba wa laye ojo si ati akoko yi na a wa ni ka mo ru ta ma je o
3: se awon obe ta baba yin je
4: a wa mo ru erun je ta
3: je le je
4: ah wo yo je
3: je meat pie meat the
4: mouse eku niye awon okete lala eh o ta wa je
3: ni je bente abi
4: a je bente ah eh saga o lero
3: fun mi gap o
4: saga e lero so je ma sa fun ya je sheki saga bo jina se ti ti
3: se kan la wa le tri mi si u se u jo prayer warrior olosogbo street oro gidi le mo la ro yi o oju se gbogbo awa ti a je ojise oluwa na ni pe ki a ma la awon eyan wa loye bi a ba se ngbo lati enu ijoba ni awon ile ijosin gbogbo ti a ni jake jado orilede lagbara aisan ni se wa o e je ka mo tuto imototo ara eni ati imototo agbegbe wa
4: she ridwan olifade odim cash and carry o ye ki a mo tuto ayika wa daada ni ka si ma topinpin awon ile idale nu wa si ka ri pe o mo toni toni ka si mo rufe ohun ta ma je
3: she shatudin olaku olorogun agege e ka ri eyan omode yi lori oro ibalasa ti egbe yewo awon eku tawo ri nje ko lo nfa ibalasa o ki se kute ile la wa nje o
5: eyin le so be ijoba ni e ma je ku
3: eja le be ma
4: elifa
3: ele be di peku peku
4: eku a o nje ku se
3: eku ki le npe eku abente eku olose eku na ni
4: elifa ismail adam atanda omo mufti biari lati plaza eh je ki kaluko moju ta yi ka re dada olohun ko shanu wa god bless you lord
3: osupa nabi lati igana osupa nabi igana lati lasa maja mo nbe ijoba ki won tete ma se idanileko lori aisan yi ki apa o le tete ka ha o ni lugbadi lasa o dabo
4: alabo ri npo lati oregun ona abayo ni pe ka ma gbe ka ma gba iku laye lagbede wa alabo ri npo
3: e ku ojumo o ire o eyin oloye bond fm awon temi ni amoro temi ni ki olukaluku lo se imototo ayika wa ki o wa ni imototo ki a pa gbogbo eku ayika wa ohun na pe gbogbo laiku eyo kan iya bolu osun soya lati be ba si reku le ma pe daddy
4: eh be
3: le ma sakrigi eni ke wa pa gbogbo eku ayika
4: pastor toyin ati kale nkan e ti tebi 52
3: message imam alaya lati makoli oro eku se pataki o je koko bi oju ba pon awori
4: ara obi ti ba nko oju opon ran baba nla wari awa omo oko le kwa ji kan laaji ba re ni wa gba re ni wa so
3: e fe ro eku la so oju eku la so aso oju oju oju eku ba
4: owo tan lo wa lo a ma pe eku je olohun ni je le okete rara o
3: ki lo pe na aje
4: ah e se tu le mi ti e
3: awon ba ba puto
4: iye saga
3: e ba
4: gbe oro ki lo fe so
3: ya so
4: so so gbe ma
3: ki tori e lo se da igbo kan le lagbogbo ni gbongbo ke ku ma ba
4: ti rara o rara
3: ti ka ta lo wa ko ko ti
4: be
3: o ya ko ti
4: kilo wa be latari ojo ti gbogbo ti gbogbo ha kabiyesi awon te ma gbe ko ni se iko
3: e ya fi gbole o pe kini igbo wa laarin
4: e iro wo godo a godo ta gbogbo le ton ko godo wa ko se ni si gbo o
3: bajo eni igbo
4: o godo wa ade le ba won baba wa ni
3: on ka yin agbe e ma se la foro
4: pilot ka be se gbo ati ati bi odun on mejeji no e ja ma se be ka ma lo a ko lojo bi alhaji shamsuddin ai be ko eh ajimo mu ya oni lojo
3: oni sasa ti n pe o
4: o ti ni si o ti da o ti si oni sasa
3: o da pe gbona wa sasa
4: awo ni ba soja ni oni ba e ma ko wa nti e eh mejeji olopa ma gbe yin laaro ni gbogbo eya ladelade ile awori adupe lowo yen ku fe o ko lo je ke gbogbo yin ogun fun wa e ja wa ki a toju ayika wa ka moju to ile ounje wa kitchen ni wa a ni lu gbadde
3: aki baba wa lailu oba nasiru
4: eh
3: oguro nbi
4: o ti je
3: ati ni ah ko ti e si gbon sasa
4: ni okay Barak
3: yẹn fọ sí wa nbẹ. Ìjíkọ́ tí ó jẹ́ kó sí igbó ni. Bó yà pé fatal ni kan da igbó sí ìdìbà ẹ̀. Gbogbo lẹ̀ la fẹ́ rò wájú àmì
4: ẹ̀jẹ̀. Ẹ wá ẹ fẹ́ ro gbó ní gbòngbò. Ẹ lọ rówó bí ó ṣe ro.
6: Ìfẹ́sọ̀pọ̀ kárí ayé.
7: Assalamu alaikum. Ẹgbẹ́ Nasfat lápapọ̀ ló pe gbogbo Mùsùlùmí síbi Nasfat Lagos Zone 2 Mega Salatu tó máa kú kẹ́kẹ́kẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn Islam àti ẹ̀yà Nabi Muhammad. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin Council of Elders ní ẹgbẹ́ Nasfat Women of Alijanna, ẹ̀yin Executive Mission Board Youth Wings àti gbogbo members Nasfat Lagos Zone 2. Ẹ jẹ́ kí a pàdé ní ọjọ́ Sunday 19th July 2026 ní Nasfat Ìyànà Ìpájà Nursery and Primary School tó ń bẹ ní Ìyànà Ìpájà nípínlẹ̀ Èkó fún Mega Salatu náà. Tí ó bẹ̀rẹ̀ ni àgọ́ mẹ́jọ àbò wúrọ̀ níbi tí Fọ̀dí Ìlàtò Sheik Àdókòtò Rìdíwánú Láyé Ibrahim Ọlágúnjú láti Faculty of Law University of Ìlọrin yóò ti bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìpalẹ̀mọ́ fún ọjọ́ ìkẹyìn ìkówólé ẹ̀kọ́ tí yóò ṣe àǹfààní lọ́jọ́ ìkẹyìn fún ọ̀la ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀tí Alhaji Taiwo Oyè Sanwó sórí 0802-364-7438 tàbí Engineer Juma Abdelgeni Adébáyò sórí 0805-644-3100 olùkéde akọ̀wé NASFA Lagos Zone 2 Engineer Fatai Shodu Gẹ gbogbo Nasfat mẹ́mbà àti Mùsùlùmí lápapọ̀ ń lápè máa ṣẹlẹ̀.
8: Orí ìfàwọn ẹ̀dọ́ ìgbìgbín ojútùú kẹrin mẹ́ta lálejò èmi pápá láti gbọ́kọ̀ tẹ̀lé oṣó mo ní kí wọ́n rí yìí kó gbọ́dọ̀ mọ̀ nìkan yìí. Bàbá owó ní gbogbo eléyìí ṣàbíṣà jáun ní àbígbìn àdìsá jìjẹ kó gba rexol paracetamol ìgbàre. Ṣíọ̀ ìmọ̀dé yìí ọmọ ogun oògùn dídí rẹ bàbá rexol paracetamol ajẹ́bíjọ́ àkàtàkìtì oògùn tí ń pojú ẹ̀ fọ́rí ara ríro àbí profession bí otútù àdìsá gbé rexol paracetamol lura kíákíá ni gbogbo ara rẹ yóò jẹ́ tiẹ̀ padà.
9: Báàmí, èmi ṣe lọ́pọ̀ bá lọ.
10: Ìlera ló wọ̀rọ̀ nínú.

0: eje ki mu bi last ma olawale osodi se salaye fun wa won ni irin ajo ko da lati sun 10 Maryland ni o oga agba fun awon last ma to anbe last ma olawale osodi ni won fi ranse ti wa pe irin ajo ko da lati Maryland si orita Maryland lo si lati Anthony si Maryland odo yalaro won ni Maryland si Leventis Kingsway Nitel gbogbo e ni irin ajo ko ya kankan laaro yi sherati ni ko te o country club lati ma lo si Nigeria Customs Service oluwu agbogbo e ni o dun rin fun awon ton pada si keja ni o keja under bridge lati lo si kode so lo si ikeja oba akran ori afara oba akran on gbogbo e tun ato si e lo da awon ti won lo si ade ni jones na ko buruju laaro yi won ni irin ajo lo si papako ofurufu wa airport lati pase gbigba medical road ta mo sindia tabiola road bayi fun ton lo si muritala muhammed international airport roundabout won ni ati lo atati boy o wu ni lori bo se ko ni encouraging o wu ni lori oba kinjo bi ni gr lati wa si aji john ade ni adekunle faju sobo arobi odu ati gbogbo agbeje gr yen sobo arobi odu sobo arobi la ma so keke won lo bo mla sobo arobi odu won ni irin ade won ni gbogbo e lo da Bank Anthony lapapo wa si gbogbo enu barake awon ologun ni ati lo ati bo e won gbogbo e won dun rin ni asiko ta wa yi ko si okokan to taku si oju popo awon lasma ti lasma se bra olawale osun ko dari won won won abe ti won sise won bo ti to ati bi o ti ye ni aro yi e ka bo sori eto bona osiri apakeji ile ise bond 92.9 ni mo boya alaji akim ogunmola fe dupe lowo gomina ipele eko gomina babajide olusola sanwoolu oye dupe lowo dati di gomina eko dr kadri obafemi amsat alaji akim ogunla mi mo boya pada dupe laaro yi lowo engineer femi daramola ti won je olubanidamoran si gomina ti won si je olowo otun igbakeji gomina SD to the governor on infrastructure engineer Femi Daramola mi mo boya dupe lowo engineer oye nuga fukunbo ti won je permanent secretary infrastructure ni minister of works and infrastructure engineer Latif Ayode ni Somide oga mi mo pe won fe sadura feyin na lai gbagbe engineer Tokunbo ti won je general manager Lagos State Public Works ati alagba Samuel Aitutu Abaso lana Alhaji Akimogunla awon ruko ti mo da yen mo nigba pe e ma sadura fun won kin to gbagbe emi na sumo won o amo o sese bi apere Ajia Oladotu Itunu te ba n gbo mi eyin na tun sumo alagba Dr. Isaac Kayode Opefa ti won je managing director oga agba fun ajo iluwe ni ipinle Eko eyin na tun sumo won dada kin pe akiyesi won si nkan kan oko le lu won kan wa to ma koja ta ma ori bi to n se fin ebi e ti ba gbo ara oko yen je on ti loju awon kan ti orilede Nigeria o gboro ma je kaaye ma gbanu akoko nu awon le ma mo n to n sele mo so fun yen elekeji Dr. Kayode Opefa boye ifura e je pe sa case eni anfani to ti o won ti o ni na ile oju kan ti ijoba ipinle Eko ti fun lati da gbogbo ojun rin te ba sakese opolopo awon orin to di rin mu loju rin ni won ti tuta tan won ma nlo tu toru toru ni ijoba ipinle Eko ti wa se awon ona kan to mole awon won se o koju si titi o ku eyin si oju rin die die mole soju rin kalimi ni alagba Kayode Isaac akoko ifa md Nigeria Railway Corporation ni ma lu anfani opo yen ti won ti gboro yen awon wa de na mi to ma mole oju rin a de mu ara opo yen ti oni na ile opo ju ijoba ipinle Eko ti rin opo bo se mole titi ko ma mole oju rin bi no ba mole oju rin mo ju solar de ni ina be na si to ko ba ti gbo agbara orun sara lojumo yo mole loru e gba be won oni din yin tun mo loju rin bo ba li se be ka ti orilede Nigeria solar to mole oju rin yen anji oko anju irin to faye gba oko lati rin loju rin anji tu ko ni sin be mo mo n bo pa ilupeju bypass pe olorun ma jari laburu nbe laipe yi a si ni laburu lala no bro muhammad sara laburu oni sele si wa lagboro olorun sa mo ro pe bypass yen o tin je ni bi pe ona yen tin je ni pe apaimo ko ma pada ha oko ti oko ojun rin o pada ba nbe e dakun digba ti won fi se eyin te koja nbe e dakun ejo won fo olorun be yin na ni e fi ilaka ikoja o ejo o e se suru ni o e ja se suru o ka ma koju koja nbe o ta ba ri pe oko ojun rin o bo iyen train ni ka to sari se kini ka koja o te ni bo mo sai koja bo ba pe oni high sibe bo ba lo high sibe nko olorun wa sha ni mi gboro dagbe oruko mi ni Abiola Remu lati Egbeda bo se ti atese mu se n kayo e ma gbo o ijoba ipinle ko eka tori si oro ayika Ministry of Environment e te ti gbo atese mu n kayo mo fe bere lati bere pada oruko mi ni Abiola Remu lati Egbeda aro ijoba ipinle ko papa ile ise eto ayika Ministry of Environment lati wa gba lowo isoro mi yale agbara ya sobu to n ba wa fera o ni Janiun Alayaki Street ni pari Karimu Laka Street ni Egbeda koto daminu gere to wa ninu street na ni o ma nkun ti omi o si gba ogbo oju popo kan to si ma ya wole ni igba ti ojo ba nro papa julo ti ojo ohun ba po bi to ye ki omi na ma gba son ni gota to wonu Kasla Street ohun ni awon olugbe Kasla ti won ti dipa ti omi ko raye koja lo si koto daminu gere lo si sasa e jowo e wa ba wa sayewo bi ta nso yi e jowo ke wa ba si pe fun won ki won sire ti won se pa yi tori pe kini igbese won yi lo nfa omi yale agbara ya sobu ni agbegbe Ganiya Alayaki Street ni ipari Karimu Laka ni Egbeda Lekombi awon ara Kasla Street ni won se obi to ye ko mi ma gba pa o e dakun e gba wa o olohun o ni je ki ari wahala omi yale agbara ya sobu emi ni Abiola Remi lati Egbeda mo ti kuro nbe yen alukoro ajo lasma alaji adeba o traffic e dakun ohun ti mo fe fi sori afefe yi n ba pari eto ma fi ranse sin lori WhatsApp mo fe ke gbo o kan awon lasma ti won be ni korodu arakunrin kan sakiyesi aye atunse kan to e ti won se pani zebra to moju agbeje lasco tech ni korodu mi o mo mo pe alaji adeba o traffic e mo e ba pe sakiyesi ni kiakia.
1: Hello Mr. Pilot, e karo dala fi ani sir ojumo rile ni o e jo mo fe pe si akiyesi kan ni níbi lasco tech ni korodu e se la kan wa abi to subu sibe odo awon lasma ti fi kini caution si o because o ra ko pe container but egbe no ti fi si because eyan ba nbo lati odogunyo wa si garage ni kini e subu si ko si sign at least o ye ki sign le wa lati bi ni lasco gate yen e jo eni kan fi sign si be awon lasma yen mo believe won ti ri kini yen won de ti se ise nipa e but ise won yen o ku die ka to ejo akisi e mori ke se bo sa eni kan gbe culture si lati waju because igba te mi nbo lekan yan bi olohun go lo so mi mo ti fe kan abi kin to mo ola pe mi o sa ire aro ni se gbo ejo yan mo ni kin so fun
0: eni ola se e kin sa ire aro ire ale abi ri osan gangan le mo sa ida fun mo sa ire rara mo fo olohun ba be yin sa e mo ja sare asapa gidi olohun je ka ri la buru ejo mo fe je ki atunse ba be ni kia kia sare sa alaji aki mo gola sa
2: waalaikum salaam e karo
0: alaji gbogbo eko n gbo yin sa
2: ya a dupe lowo awon engineer to wa ni se be to fi je se gba ni aro ni bi ta so ni anan ni magiton ni e gbe awon la mota yen o dupe lowo a dupe lowo engineer o le so a dupe lowo baba wa aleye luwa baba yi wa ni wa kini mi a dupe lowo won fun ijasi ti won da si ijasi ti won da si yen o ti ko si ya kankankankankan àwọn tó kù ní gbọ́nrún omi tó dára ogún sígbà tó di ìgbẹ̀yẹn tí ó ti ní kòtò ọdún kẹta tá a ti ń pariwo bẹ̀yẹn ní ilé tásíńgbà yìí ní wájú falẹ̀ mọ́ ni omi ò ní ba ìgbẹ̀yẹn tó ti ní kòtò omi sì dára ogún díẹ̀ díẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀yìn láti mọ̀kọ̀ já níbẹ̀.
0: wọn ò tí ì parí iṣẹ́ mẹ́ta.
2: ẹ mọ̀ká mo sọ̀rọ̀ mo agbọ́dọ̀ mọ fún ọ ní ọ́fíìsì

0: Alaji o do kon be ti won pe ni odu afa ni isaworo mi mo boye mo sa
1: ah ibe yen no pe gan for now
0: won lawon yo le doko de le mo latano
1: koda elese ko wa se mo repeat just for just to lati jodu me wa seyin
0: alaji lodun to koja mo ti pe un to sele isele lodun afa yi awon loko le doko de le je bi pe awon to ma nje eya ara ko awon mo gofe awon mo le won lo nje eya ara ko to awon yo ma ko ko jo repete wo wa pada gbo kada abi ko mese ni lo le ni o ti pada se lodi alaji nte so ti pe lati odun to koja yen o si yato meye
1: o si yato me o
0: alaji bi te so isaworo odun ni o alaji eyin ara isaworo gbogbo ilu o isaworo odun yen ilu melo lo wa lo so mo isaworo sa agbede melo
1: meje je ipo lemu
0: ehn
1: isawo kyoko
0: ehn
1: atawon switch mi gbogbo mi ni ori okuta nkan kan yen bo se lo ni yen
0: alaji un te so mi pe apato be yen won ni cdc central development committee kankan je bi ko won gba ile ise itech to gba contract lowo ijoba ipinle eko kon gba won pe ale ile lo te ba se mo ko gbo ara bi yen o pada ta gbo iri to ni ko mi sise be won awon mo se won ti pada ta won ta un lo ta ba

0: Bigbara dide eto dibo 2027 to ye pe eto dibo to ma waye ni gbogbo awon orilede wa ni gbogbo ibudo orilede wa Nigeria won ni pe owo ti joba fa won awon se ti nilu e lati tu fi ki ise awon leyin bakan na ni won so ni mo won ni gege be se ma pe gbogbo awon ipinle ton lo si 16 to wa orilede yi ati onilu wa ilu Abuja lo je pe office ajo INEC o la lewu sibe awon wa nbe awon nilo owo lati fi ki ise awon leyin won ni gbogbo awon ijoba ibile na lo pe te ba de be bayi e ba office ajo ilete nibo nbe ni won ni gbogbo eleyi awon nkan ta won nilo awon nilo awon aleni lo tori pe agbajo wo la fi soya jeje owo ko ko gberu dori awon nilo awon aleni lo pe pe alowo lodu bi yere lati se atileyin fun ajo ilete nibo lorilede yi inu were in the nation ni on be nbe laaro yi
1: ninu owo Vanguard to jare laaro to ni won ni abu ni lole ko mo to se ni o o wa le ro ten to je minister of show de ni olede wa Nigeria Senator David Umahi Toma asajwa futoli lori tele mwa mwole de wadaja la tare kini. Wani ya wako, wangu ishe joba are bola me tinubu. Ikwe awo omwa, ipiti wani la koshe eto raje ti wano, ya economic policy wano, la tare kwe kini. Wani ya reko onawo ya, onawo ya, onawo ya, biye leda mwo tiye fuhu kwa mwo. Nikba tiya lagba, Senator David Umahi iti o da wano. Oni ebi ki panika kwa shile mwo, oni owo ti are no. Fun awon ise idagbasoke ni olede wa Nigeria ni o o ni opolopo awon kan ma ide lo ti baje koja la ko to di pe are Bola Ahmed ni gbo gbase o won soro nigba ton ba won iroyin soro ti won fi oro wa wa lenu wo nigba ti won lo se abewo si oju ona kan eto pe ise akose n lo lowo lori e to pe ni Calabar Abuja Super Highway ni ogogo enu ala eboyi si benue ni alagba Umahi ni won tin so na bi mo won ni seri ijoba ton be lode yi dipo ti o ba bi ma toju owo te gbe owo kan ma lo toju owo awon le okere o ma ti sara idi igbe won gba pe ka won seto awon kan ma ye derun ki teru to mo lede wa Naija ko le gbadun won ni awon kan ma derun ti are nse yi ipe awon na ni o mu ki eto raje ko tubu ye ri si bi ona bada awon le se lala wa won le lo ta awon ja won si awon ilu lala bi ona bada awon agbe awon ko badude won le gbe ire oko won de ilu lala ti won tun ta ni o poku nigba to pe ko baje ju si oju ona won ni kan ti are Musa Logun re ipe awu awon ona bo se lo lodi roro won ni ona kan na tun wa to pe ni Calabar Calabar Eboyi Benue Kogi Nasarawa Abuja Super Highway won ni are nse ni e ti gbe Lagos Calabar Coastal Highway Sokoto Badagry won tu awon ona na lo bere e be ri mu ti are fowo ni se toro pe are kan nawo ya won te ba nawo go we ro Vanguard eri bi alagba David Umahi bo se to kale o
0: koko ni we ro yin te ti waju na are Bond FM la wa 92.9 won te gbe ni bajo ore ori ama ya atokun e je nko ja lo si ilu Oyo papa julo lori awon omo wa to wa ni ilu Ogbomoso to ri sese koyo ti won ti pada le bayi alaafin ti ilu Oyo oba bi Bola Owade o ma gbori fun awon ile ise ologun orilede wa Nigeria gbogbo awon eso alaabo patapata ti e pe won fo so po lati ri awon omo na gba pada en to je odari leka alukoro won ni ebode duro jaye awon na ma njabo ise kabiyesi nigba ti won so di me won gbori yin fun gbogbo awon ti won sise ohun papa julo lati ilu Ibadan bakan na ni won tesiwaju wa ro gbogbo awon ologun patapata won so di mo pe e jikiri soju se yin e tesiwaju lori dabobo emi ati dukia fun awon orilede wa Nigeria bakan na ni oba Owade won so di mo pe o wa tari owo rogurogu fun awon ti isele na sele si won ni pe ki won fi owo na ki won fi sarin de tori pe enikeni ti iwo ba nipa lati roro fun o na leni keji e ya tete ya toju e ki wa fi oko kan pa eye meji ki koja wa si ilu Eko ki ri da so da mo ba wa bo gujo lori odo egbe da ki weje sasa kingdom awon na wa ki awe Bola Ahmed Tinubu won ni awon dupe lowo are lori aseyori bi won se je ki awon ologun ti won sise ti won ki won leyin lati pe won gba awon omo na pada won wa ni awon ro gbogbo awon oba ile awori lati ri pe eto abo agbegbe won ki won mu lokukudu papa julo awon to ye pe won ma gbe apo kaakiri lati ma lo laarin adugo si awon adugo ki awon oba ile awori won ri pe won moju to eto yi o tori pe o nbo awon laadege won ni ni bayi oju la ma tete muto ki awon oba to wa ni ile yoba ki won ri si gbogbo awon ile awon tun won ri kaake loloru atapo ton di seyin won ni oju la la kan fin so re bi omo ba wa Ogunji ba na se study mo ni we re indignation laaro yi

0: Department of State Services o ba ti te awon te pe won kan ye ma pa won ton fun won ni agbara o won ni awon olo kan ye ma pa won awon ton ba won se bomb ado loro ni o won ni owo te won ni pele abia ge bi awon ajo olopa inu olede warajia bo se so lori ero agboyan kare won ti a mo si Twitter tele tele to ti di X and Dubai ni be mo se like pe ise ohun oru la won se o won ni bi afemojumo lo ji pe awon ka omo ibuba won ni kan bi ago merin ku isedu mewa ni ojo kejila osu keje odun ti a wa nu re yi na gbogbo won pe ni umene community ni ijoba ibile isiala ngua ni ipile ti abia lohun won ni owo ba won ni ge bi awon iko jagujago lede wa Nigeria owo kerin la 14 brigade bo se so di mo won ni awon gbe lati enugun awon si wo ibuba won ni bi ti won tin se ado loro ohun won ni awon eroja ti won tin se ado loro ati awon akose mo se to mo nipa ado loro gbogbo la won rowo to won ni bayi awon ti fa ole ile ise olopa otelemuye ti ipile abia lowo bayi ti won fi oro wa won lenu wo lori ohun ti won ri lobe to fi wa ru owo ni olede wa Nigeria to fi se iru awon nkan be won ni olopa o laje o awon jagujagun laje won la oyan na lo ta won lologbo nipa awon IPOB ti je ba ti fofide ti won se ado loro ni olede wa Nigeria
1: o bo nu we royin te si waju laaro e Bond FM la wa 92.9 nu we royin the nation laaro yi ijoba ipinle ko won ma tin lo gbogbo olugbe ipinle ko pe ka ma gbigi o ki afese alaafia ko le ma fe si wa lara ka ma mi emi to da sinu ka ma mi emi to da jade o gege bi atejade to jade ni we royin the nation laaro won ni labe ijoba gomina abaje sanwoolu won ni laarin odun kan won so di me pe awon ogbin igi ti won ti gbin won lo si bi egberun meta metala ole ni rewo ni won wa ni lanu de yi won tun side akotun tutun pa pa jo ni gbogbo ijoba ibile kaari kaakiri ipinle ko roje pon ti se ifilole gbigbin igi ti awon agbegbe wa o eje ka wa koja lo si ijoba ibile somolu ibi ti alaga ijoba ibile somolu yen ogbeni Abdulatif Hashimi ase n to je olori awon igbimo ni ijoba ibile somolu yen honorable Tunde James Oyeyola to ye pe won le waju lati pe won gbin igi ni awon agbegbe somolu e ti won pe akori ti odun yi ni Tree for Lagos, our city, our responsibility. Gege bi won se pe ipade pelu awon olori agbegbe, awon leko leko ninu ijoba, awon ale lo leka eto ayika, to ye pe ogun oko worin lati pe won lo gbingi kaakiri ijoba ibile somolu. Bakan na ni won tesi waju ni royin ohun. Won ni ni ijoba ibile somolu, won ni won lo gbingi ni ile eko alakobeye St. Augustine Primary School, St. Paul Primary School, ati St. Peter Primary School. Lo je pe won lo gbingi kaakiri agbegbe ohun. Nibi eto na, en to je alakoso fun ishan mi ati ayika ete pe olori lajo last park yen Lagos State Park and Garden Agency arabin se mi tope okumu ide te pe won lo le waju ni ijoba ibile somolu won so di me pe won le waju eto yi lati pe won ro awon ara ilu lati ma gbingi ki alafia ko le to wa papa judo nkan ta mi sinu ati ta mi jade won ro won pe igi mango egbin sagbegbe yin igi osan egbin sagbegbe yin awon igi agbalumo won ni e ma gbin si awon ayika yin afefe to da ko de ma fe luwa bo se nlo re ijoba ibile somolu lanu ode yi nipa ti ijoba ipinle ko se ifilole gbigbin igi si awon na ti won si ko won rin pelu ijoba ibile somolu labe alaga yen honorable Abdulatif Hashimi inu we royin the nation ri won wa nbe laaro yi
0: ninu we royin vanga to jade laaro to ni won ni aya gbo ogun gbo aya anti ogun pe nbere o mo ni ti oro oselu olede wa Nigeria o papa bi eni ti o je adije fu ipare labi ase agbe oselu Social Democratic Party SDP bo se nke toto yen oloye Adewole Adebayo olohun gbo o ti agbe oselu APC ti won pariwo oro kan kiri ti pe ko jeje be o oni won so pe ibo are ana ologbe Muhammadu Buhari to ma ngbe kiri lati gba to ti bere oselu million 12 ti pe awon jogun e o jogun e ma da foruku wa lodun 2027 oni lati gba ti Buhari ti ko ti dupo are mo na ni ibo na lo ti yin ni lowo egbe oselu APC o oni ta ba wo pelu bi won se lo eto idibo en to je are muslimi ati gba keji muslimi lodun 2023 oni sibe sibe egbe oselu APC won ni ibo million 12 ibo le ati ofe ri ibo million 12 lasiko ti awa yo oni a ma gberu wa lateyin o ipe ibo million 12 ti Buhari n gbe kiri egbo oselu APC oni o nje nje ana odun me horo ipe ko si be mo lasiko ti a wa yi eyi te oni ibo to to million mejo so ninu ibo ti o kanja ibo le ti n gbe bo million meji la Buhari kiri e ma gberu wa ni odun 2027 gebi adije fi pare lati ese egbo oselu SDP ye Adewole Adebayo bo se nke
1: bo se je aka ijoba metala ni orile wa Nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ati ijoba ibile je ka ki mo se wa ni odo awon ijoba ibile ki si duro nbe o titu koja lo si odo ijoba ibile musin labe alaga won yan orebu tubosun aruwe nigbati won so dinu e ku won ro awon olugbe musin pe ku won mu eto ayika won lokukudu papa dile to bi bi ge te ku won se ifilole ni anode yi won ro awon olugbe ijoba ibile musin pe ti won mu sa logun ke awon na ma gbigbi o ki afefe alaafia ko le ma fe si awon na lo dele ni bi eto ohun fun alakoso freto ayi ka gbe ni so bo wa app o ni ogbe ni slime yunusa ayodele ni gbati won so di me pe awon wa se ifilole eto na lati pe awon olugbe ijoba ibile musi awon na musa logun ko se atele fun ijoba ipinle ko bo se se eto ohun won ni gbigbigi ohun won lo ma tona isoro mi yale agbara ya gboro te bu ma foju ijoba ipinle ko ma foju won ri mabo ta ba ti wa gbigi awon nkan anfani to wa lare a ma ri je bo se lo re ni ijoba ibile musi lanu ode yi
0: ko ewo ero ina lo nte siwaju oseri alalo fun o
1: ka to ma lo laaro to ni ki ma ki ore mi ye alaji owo labi ose ni ajimo mu iya lara fa mi ore mi ati gba ni pe o ku orire ojo bi re to gbode kan lagbara olorun ba to ba lo gba odun laye eni ni ko fi se o ategbo atepe lese nte nu lo la haula wala quwata illa billahi alazim bakan na ni pensionable officer etimo adedeji oluyebe won ni ka ma ki aji aromoke ajibade iya kausara oni resitutu alaji omo obado to nbe ato ogun state won ni eni ojo kedogun osu keje lojo bi won ni olukini ni brother idowu oluyebe oni aseyi samodu asamodu se ni ka fi ibadan pe o mudu wa lodo re
0: bakan na ni gbogbo omo bibi ipinle ogun ati egba lapapo won ki are mo olusegun osoba ti aye ojo bi won lagbara e se pupo odun laye ati ni ajere lagbara eledumare abiodun folo osolu ko mari pepe nteti si
1: te ba ti gbo abalo raje ati lori papa koko nu wero ile ise bond fm ko ti pari o ganiya ati belo ashuru ko temi ashuwa ni kale fauzia salako soni akiyo kushin
2: Apore ko ni binu

0: ti mo ra ni le we ibafo omo ni odogun ise ewo mu se parada temi kiri lo mo ma adiba ti odogun lowo yin baba to npo mi eyin ni mo n ba ri o e da pojo n bere lowo ile nkan si se igo ile ego tera sodo ya lagbare bi pe ti je gbesi oti so wo mo odogun e ma si gbo wo pe ke ma gbadu ara yin wo pe ke ma saye wo pe ke ma fara ni sini e ma bi ni mo ko n bere pe ni te yora lojojumo yi ile mi renti se n to mo ma odogun banu ele o wa lati wa nu ilore ni wa lati wa ta inji ile ise elevation point o si fi se ro mi pe baba mi o e ya se je ko mo gba nkan gidi lowo ni ah baba ile te ba wa loni nigba ti awon mo yo gba bi gboju e mo ye to da e ja ran ojo ola awon mo wa lowo o elevation point what is your family dey the new heritage garden to be ni mo wo father Ogun state so ma do toro no to estate tutun mo wa mo elevation point wi pe ile ise wi be je be ni won mo estate mo sin ta awon yo ma wo ni heritage garden mo wo father Ogun state lele ko si wa la mo nile ko si wa be ese ijoba ko si ale kankan bi kan teni kan le se fun yin mo je ko ma se special promo yin so ni to ba bere like 300 square meters lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí iye tí wọ́n gbé kalẹ̀ 600,000 naira ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pọ̀ pé ẹtì ẹ̀ fi ṣe promo fún àǹbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yìí wọ́n gbé 200,000 naira ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà náírà kúrò lórí ẹ̀ wọ́n wá tà á ní 400,000 naira fún half a plot o 300 square meters promo price ni o 400,000 naira àǹfààní yẹn de kẹ̀lé kò lè ju ọ̀sẹ̀ méjì lọ tí wọ́n fi dá padà 600,000. Wàgbọ́ o wọ́n tó bá fẹ́ gbé tán 500 square meters ìyẹn plot kan 800,000 naira ni wọ́n ta àmọ́ wọ́n tún yọ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà náírà 200,000 naira kó lórí ẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ ra fún plot yóò san 600,000 naira lágbàdé ká tó dúdú ká tó la ọ̀sẹ̀ méjì àǹfààní yẹn ti lọ o ọ̀sẹ̀ méjì ọlọ́run àwọn máa dá padà sí ẹ̀ nílá price tó túmọ̀ sí pé 600,000 fún half plot 800,000 fún plot wọ́n tún wá jẹ́ àǹfààní yẹn kó tó bọ́ ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ 400,000 for half plot buy dipo 600,000 600,000 naira for full plot dipo 800,000 naira ni o wa gun gba mo gbe lati enu alase atoludari elevation point pe I le so 150,000 naira na so le deposit ni so 150,000 naira gege bi aso le deposit ile ti di ti e so wa wo to ku bo wa pe half ni to mo gbe to ba so 150 ku ni 400,000 o ti ku 150,000 naira wọ́n sọ pé báyìí ló ṣe sọ fún oṣù mẹ́rin o òní ló lè nínú no interest ni wàájẹ̀ spread here for 4 months dákú wàájọ́ ni o tó o bá ra full plot 500 square meters ìwọ̀n sọ 150,000 ó pè sí mẹ́rin ènìyàn ó pè 600,000 sí mẹ́rin ìdá mẹ́ta tó kù báyìí ló ṣe sọ fún oṣù mẹ́rin báwọn sọ̀rọ̀ kò sówó èlé lórí ẹ̀ kò sí wàhálà kankan òun sanwó òun gbà wípé mo ralẹ̀ ìyẹn sales agreement láàrin ìwọ àti elevation point ilẹ̀dí jẹ́ títí láíláí nù wá gbẹ́ni ní o tí ẹ ṣe kó wáwò kó wáwò bóyá lẹ̀ tó dání àbílẹ̀ tí ò dání wáwò kó wáwò bóyá gbogbo bí ó wà dára àbí ò dára já ṣe é bẹ̀ sátidé yìí wọ́n lọ fún inspection tó bá rí ráyè sátidé yìí wọ́n pé elevation point pé èmi ò lè ráyè sátidé yìí o ọjọ́ báyìí ni mo ráyè o wọ́n á dẹ̀ ṣe ètò bí wàá ti lọ bóyá jẹ́ ju office elevation point fún ẹ pé o wá torí heritage garden tó wà ní gbòòwò ọ̀fadà ogun state ní o tó ò fẹ́ tọ́mọ ẹ lójú torí lẹ́yìn ẹgbẹ́ òpọ̀ mo ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn ní lẹ́yìn òpọ̀ ọ́fíìsì wọn wà ní nọmba 74 ẹgbẹ́dá ìdímọ̀ road oore local bus stop nínú ilé epo nnpc tó wà ní oore local bus stop ìyẹn tó bá ti wọlé pé ẹ bíúdì tó wà ń bẹ̀ ọ́fíìsì elevation point yìí bóyá àwọn ẹ̀rọ bá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wà lórí whatsapp àwọn nọ́mbà yẹn rí elevation point 090-33-19-35-05 tàbí 081-36-69-9959 081-36-69-9959 o le kan si won lori Instagram ati Facebook Elevation Point NG wa jo pe ni tabi website ko wo awon gbogbo aseyori Elevation Point lori website won www.elevationpoint.ng Elevation Point Heritage Garden mo yo ofada je la mutemi koto to
1: oro aje mare o ore jado se
0: ile se bon 92.9 se wa pata se wa pa ma e ko jo eh nto ti e ya mi nbe loju asko ta wa e koni su koni fe lara avi furu ere ni ko gba ti o le dale wa mo do agba to ba mi leru dun pa ojo yi nje je o ko ba dale asko ta wa yi to ba ko boya to le sabun ni o le wa be wa kati meji ko mada imi de kere o le ma ti seju mo irun wa lo a de ro a de se kini a de wa to di olorun ba ti do bojo yi o soro duro fun o soro sa fun lorun ojo yen mo sa pe a tu wa lara lagbara olorun amo kini kan ni mo mo nipa asko ta wa yi asko to lo n gbadun ni ri pe won jeun to da won yo lara won won mu ti to da se won fa won le kan be won ni won ma n to ma tan asko ta wa yi yen gbogbo e ma se kini won ma gbono perepe ara ma tu won otutu yen oni gbodi lara won ni si wala kokon ninu moto won won a ton won ma gbogbo e ma tu won lara e o kini kan ko do ba fa kuse gbogbo le pa oluwo gbogbo le polo won yo wa nu oko ko da yo tu lo driver awon lo kan be won gbadun won o won tun gashi awaju yen si waju won ati won fa no se tori e abi ise wo won ton se won ni won je igbadun e ni won je ko lo ma ti wa loniya eh iri ti mo mo umbrella ito ah oni mo umbrella je won eni suru se aton won ti je pe umbrella polu e ni umbrella ni kura umbrella ko wa ti mo nile mo ti lo odun mejo seyin mo ti jojojo po mo ti se je pe nta mo pe abogi abogi school I don't do that I was like I don't do that umbrella again I don't do it right no go do it again wallahi o do e olo wa ti wa lo ni ya pe ba ara ble ama ti o ble nta ti o ba ke umbrella ti ara ko ni jipo se o je kuku gbe lo wa ka wash kuku gbe umbrella lo anti tadi ma mi rin kan e wo mo ti mo jo ajo ajo ni pe emi ati e gboro kuro ninu ise emi ati e gboro kuro ninu iya je wo odun to lo lohun won ta omi se lara o se pese pe o ra moto 2025 won ta omi se lara o se pese pe o ra moto emi ati obi ni ra moto lodun lo je wa tun ma ta da e bi ko ya ma se pe won tun mo ke eh ile to ba ti ta omi se lara lo ma se pe won eye to ti e lara iwo lo ra moto ta ti e ta lo si o lara e mo ke nigba mi ma du ko lo ta mi se lara ma nya olowo yi mo je ta mi se lara yi a olohun wo ola to ta se je ke mi lo ra moto ko ni o to pari mo de mi aso ni e me lo mi o wa ta mi se lara awon lo si owo si leya agbo ba ra moto iwo ati eri po e ba ti bo wa le ma ke da lu ko yi
2: e ka ro ba e ka ro sa e ka ro awon dadi wa le awon abiro wa awon egbon wa aki gbogbo le Aisha Otunrahim lati ise rest river
0: coach Aisha le gbun won yin abi ke won gba coach Aisha ke keeper Aisha ni e keeper gile ni
3: ah oruko mi ni Kola Pole Asu retiree bi mi sugbon won tun ma n pe mi ni Kola Precious
0: Kola Precious
3: Kola Precious
0: en ti keeper en ti coach
3: Kola Precious
0: Precious coach Aisha
2: I want to coach ball la coach sport life coach ni wa
0: e se afunse si aye awon eyan ni
2: be ni sa
0: e ta e kun awon o ba se pega e fun o le jaje
2: o ti ta eh ma ko bo se n pega ni a ko bo se n pega
0: bo se pega
2: to ni ile se red global wa yi
0: e ba sumo kini dada
2: ni ile se red global wa yi ba won ni ka ku se ma peja fun ra e ohun ni awa lati wa ko won le ni awa mi bayi na ni ose ti koja a de ri feedback
0: ni ọsẹ tó kọjá yẹn tó ń pé ẹni pàwọn ọmọ ẹ ṣoríire.
2: bẹ́ẹ̀ ni sà mo ní ẹni tó jẹ́ wípé ó sọ pé ó ku ọdún mẹ́ta tóun máa rìtáyà inú ẹ̀ ń dùn nígbà tó wá mo lẹ́ni tó jọ fún wa pé òun ti máa ń gbọ́rọ̀ ètò báyìí rí ṣùgbọ́n ti last week yẹn òun kò wò pé jẹ́ kí n tiẹ̀ lọ yẹ kíní yìí wò èmi gan ni mo lọ mú lẹ́nu ọ̀nà ó ní èmi mọ mi ò lọ sáwọn kan báyìí yo àkọ́kọ́ ti ma kọ́kọ́ wá gbogbo ariwo tó ń palẹ̀ léyìí o bá ní ẹ má wọrí sá tẹ bá gbọ́ nǹkan ta ní fún yín wọ́n tó kúrò ní ọjọ́ yẹn àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa so it was very very impressive now kí la ní fún wa ní ilé iṣẹ́ rex global ni wípé ṣe mọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti sọ fún wa wípé ẹ má ní ètò ìṣúná kan don't have one source of income ijoba ti pada la mole ke everybody ma duro
0: de ali ma dikara
2: yes ke everybody ma gbogbo ona lo ti fi so bo ti se wo ijoba won so
0: ali tarobo
2: in the middle won so won tun si so na bo tun ti wa de oro alakara onikulikuli oni agbajo bayin sin yen lati je ko ma ye wa wi pe e mo inflation
0: ona kon woja
2: kon woja
0: se kon tonu bomo
2: tonu bomo so ijoba kere ijoba n gbo buka to ba ye gbo buka ta melo melo ni ijoba fe gbo fun wa like mo ma so fawo yan wi pe answer los america le ni an japa lola ilu te in japa yen awon yen o ma duro de ba lo wo history won awon la lu wo duro de ijoba lati develop ilu yen won awon ilu yen fun awon ni won develop we ijoba sese wa kun won o sese wa kun won ni eyin so latari be o ni kan to ma je ani stages ni itan iseda wa ni history of the world lemu yin so o ni gba kan ti a npe kan ni agrarian age that's the agricultural era pe agriculture boom gan ohun lo di owo for everybody ngbo ya the industrial age ngbo ya to wa the computer age emi ati eyin ati le miss out a le ma ba won ni
0: awon ti bi to koja
2: awon to koja yen lati fi di billion
0: a ti lo a le ma le ba anu mo amo oni
2: oni
0: yin ti
2: a bo de se advance yen be na ni ati lo make e don rorun si o rorun si lati ri owo sugbon awa pupo ni wa o dara po mo gba ti ko ti mo so yi sugbon ti ko ta wa nisin o tun ti wa rorun ju nkan to an pe ni computer age ta fe ta se bot kuro ninu e isin awa ni era of AI
0: artificial intelligence
2: ko sey to ni smartphone ni se te ba lo si youtube ba lo si gbogbo e ma ri ti won ma ma se video eyan mi kan so fun mi pe ohun ti joko won 2 hours of AI video team ri to je
0: ko
2: AI lo ba won ti won se ko si
0: human being ko se eyan kankan won lo pe awon osere oni theater
2: ni jo oni theater lo wo pe nibo la tun ja si bai to
0: AI lo produce 2 hours
2: la tun ja si bai to ri olohun so se yen la mama joko
0: AI ti serve ounje ni canteen
2: ah olohun ko fa sha ni wa igba te AI ba serve ounje te AI ba gba te AI ba shawo okay ona wo wa ni igba to ba da yen pe AI fe ma gba se awon eyan e se kuku je ka wo ni AI yen pe ka
0: wa lo ni fu awon iwa AI yen ni se
2: AI o ni fu wa ni ounje je o AI o ni di rice ko ti di ewa ko ti di isu ko ti di amala o a si sise gege bi ase oluwa ninu bible ati alqur'an omo eniyan yo se kulu yo till the soil lati le pe ounje fun ra so ti ayo bayi ti le se yen fun wa ani lo wo ti ayi ba ma gbase lowo wa awa go fun awa ka dara po mo ati make owo pelu ayen ohun da wa nse ni rex global so ti yeyin sa so awon eyan aji laaro active income wa passive income wa leverage income wa now active income ni fufu awon eyan wa nse ti aji lago mejo abago marun ago merin obi ale ka to wole lati enu ise wa now ta ba nse yen lowo e se je ka pe so passive income i ma mi owo lai je wi pe awa na wa ni di ise na aje yen po jaburata ni aye ta lo nko ti ai ma se fun wa niyan laye sin
0: eni suru ma se ile ma mu wa lo sodo AI bi ni da bi biya
2: ko ni won yin ni a ṣàlàyé fún yín a ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ a ṣe sẹ́mínà no ó wà lórí fóònù yín wà lórí fóònù
0: ṣé pé mo ní AI tí mo lè bẹ̀rù jẹ́ lọ́wọ́ rọ́ọ̀ mi
2: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ̀yin náà ní ti yín
2: bẹ́ẹ̀ni
0: Mr. Precious
2: July 18th, if I'm correct. Alago mokanla ni first session that is akoko ta ma se seminar ni ojo yen na a ma tun se mi bi ago meji ni ikeja ni ilu eko wa nbi bayi na lati ma se e wa ti le toko e wa ti baba e wa ti iya last week ara won to wa te pe won wa pelu iyawo won ara won to wa pelu omo won ara won te pe won ti send oruko won ati fun won ni bi ton ma je se pe omo won ni won ran wa omo ti won ran wa yen gan so pe ah
0: o lati gara po o ti gba yin
2: be
0: ko ja
2: yes,
0: Saturday on the 18th.
2: On the 18th,
0: or Saturday, Saturday.
2: Ben, sir.
0: Any, ipele akoko ma waye.
2: Dago mokola.
4: ni yareta elekeje ago meji osun
2: ago meji be ni ta
4: awon eyan to ba ti wa si ago mokola joroko ni ko wa si ago meji
2: I know won le ba be lo si party won ba ti to
4: ton amo a pe nbe ni tori asu e lo je ma oje
2: eh to ba ti se wakati kan si meji ati se ton
4: leyin ba awon na ajo gara wa nu
2: exactly
4: e ni so awon to ba se ijoba on se office eh awon to ntaja se ai yo ni pada gbase lohun
2: ha sherita ai ma gbase ni owo won yen ohun na ni ka won na wa darapo mo ai yi nitori pe ai is shrinking months years weeks days hours of work into minutes seconds and microseconds ki aye no my son eni oyinbo e ma binu sa
4: o ti e ti
2: wa e tani jimi
4: pe to tun mo so pe gbogbo la la ko ko
2: jojo
4: ogbon odun
2: ai
4: so di rin ajojo kan
2: ko so di ojo ke irin ajo eh iseju minutes seconds microseconds ye la n ba sise nisin
4: ko sha sha
2: yes sir
4: eni awon iro ma kun be yen ti o ba ni te ba fun laye
2: ya
4: number baba isi number baba yen be ni ma ri bi to
2: o le ma ri bi wole
4: awon to be wa ni saturday ki o ma si
2: come cut strength di oruko won ati the word ai ki won send e si number ti mo ma pe yi

0: a gavel para silori papa born 92.9 or World Cup no la shin solo nibi ti eni invite and not lo temi loku nibi ti France Argentina at England wa ti do ma mu nkan le ta ma mo boya England lo gani abi Argentina ni oga orisirisi awon former England player lo tin so iyan bi John Terry gbogbo won ta so pe nkan oko ti gbogbo kan so na ni pe bye ipe ta ba ti le di Messi mu ta won ba ti di Messi mu o ti tan a le mo pe Messi o je agba bolu kan to je pe ko se di mu ko rorun fun lati di mu tori one mistake pe lasan o ti tan o ti gba sile niyan a de tun mo pe Argentina won je iko to je pe won gbogbo won gba fun ra won ni yato si pe won gba fun Messi Messi na tun wa gba fun won eleyi to je pe o nje ki won le ma ni lo si waju dada iru iti ari ninu awon ko mi bi Portugal tori awon Portugal won gba fun Ronaldo won lo je pe gbogbo won o ti ja lo ni bayin si ṣugbọn Argentina se wa le se kini yen fun England lekan si lati lo si final a le je back to back abi orilede England wa le se kini yen tori Thomas Tuchel o je akoni mo gba to je pe o mo pa defense yen yaba ti Champions League to gbe pelu Chelsea four goals pele lo kan si eri pe o eyan to je pe o mo pa defense yen dada ni amọ ṣugbọn se o ma le se kini yen fun Argentina eleyi o pa koso be ti kuro nbe yen ke lo nibi edije World Cup yen na awon ajo FIFA won so pe lowo lowo bayi 48 teams ti won pe si World Cup eleyi to lo lowo won ni pe awon gbagun awon ri pe gbogbo e o lo leto leto o de so pe to ba ti di final iyen to ma waye ni ojo Sunday ipe awon orisirisi awon nkan la won ma pe to ma wa ipe o ma tun ni half time break iyen to pe 30 minutes ni o ma je eleyi to pe ko ti sele ri ni idije World Cup nibi ti awon bi Aisho Speed Burna Boy Shakira gbogbo won won a se kini won a da wa lara ya eleyi to pe awon kan tin kun pe ah World Cup ki lo kan wa pelu eleyi ani ke gba bolu ka mo idajo ka mo en to gbe ife eye sugbon ajo FIFA so pe ba won se fe se ti won leleyi tori awon fe ki World Cup bi ko je nkan to pe amama ran ti niwaju lati isin di awon odun to nbo be ni o se lo nbe je ki tu wa fun yin ni eleyi na nibi ti ajo UEFA won so pe bi ajo FIFA se so pe World Cup eleyi o ndun ma won awon o lawon kokokokan ta won se bi ti balogun ti o ni pe awon pa red card ye won suspend ye o ni gbogbo awon nkan ba yo ndun ma won pe o fe ba football ta won gbadun o fe ba je ni bi pe o de sese to je pe to ba ma di next election bi pe awon akin eyan kan leyin lati yo are to wa be nsin yen Infantino be ni o se lo nbe pilot ni eri ti oro yi ba
1: Dani Ajo fun ani lan fun be yen je ka ba won yan soro lati le kudu dupa ba won soro lati le Ibrahim boya wa ka kini wa ka bi olotu ni jo lali kan bo yi fi won je wa ka lesson se ni o ya ko ka le
0: awọn ọmọ mi ti mo to
1: pe awọn ọmọ Spain yẹn awọn la wọn tun ọla na ma gbọ ọdun ara
0: emi ni mo se ogun fun wọn
1: ṣe n gbọ ologun bi abi bolotika
0: ẹna emi ni mo se ogun fun wọn
1: nisalẹ nkọ
0: ogun kọ tabulẹti
1: ologun lo tẹ o ṣe o ya kaju aju si.
0: majority of people didn't believe that what happened yesterday it was like a dream to everyone.
1: Bí ala ni. O tọ́ni.
0: Ọmọ ọ̀fẹ́ ti rọ́bẹ̀.
1: Orí.
0: Bọ́dà àwọn tó ń tún Spain lẹ́yìn gan-an. Ọgọ́rùn-ún pé ipe tó bá tẹ máa tó bá tẹ jẹ bí abi 2-1 àwọn
1: mandate irú àwọn gbòmẹ̀rin náà yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni bí Germany.
1: O yà kájú àgbè.
0: But I told you people yesterday you were making jest of me. Àwọn ọmọ tí mo jò. Àmọ́ eléyìí máa kéré sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tí Argentina bá wí ní lílù.
1: Argentina gbọ́dọ̀ wí ní májọ̀ wí ní o. Ibrahim torí ìwé ìròyìn kan wà wájú mi Sporting Life àwòrán kan wà tó gbé síwájú àwòrán Bonifay. Ṣé lóòótọ́ ló ti tó báyìí látàrí ìjìyà àbí èèyàn
0: kò ṣe àìná
1: o ṣe
0: agbábọ́ọ̀lù fẹ́ pé ó ti ń ná
1: owó tó dà nígbà náà ó pọ̀ ga ni kò ó lára rẹ pẹ̀tẹ̀ báyìí náà
0: náà
1: tó ọgbọ́n yìí.
0: Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ní irú ìfarapa tó ní ó ti pẹ́ ìfarapa ẹ̀gùn fẹ́ bó ṣe ẹ̀tún padà wá ni àwọn irú ìfarapa tó ní ẹlòmíì tó bá jóyìnbó mi ló máa rìtáyà ni.
1: oda eh je ka be ro wa ara ni e baba kan pe mi ni ati igbogila baba ni kini awon lo ti gbogbo oro ti mo so npa igun alade compo ejadu college ejadu high school pe awon lo ti dada pe ogun wa nu bodu pe akoko re to ba ti le bu ese eyo kan ninu e team ti bi e gbadun e nte gba ori yeyin mo ese yan ma wo ni ya ko yan marun abi merin lanfan lati le se won gba ko da baba so titi baba ni ninu ere sisadun race relay won logun abe o won ni a ma re awon to nbe takangbon opponent e 0070631619 16 eyan la le o 0070631619 16 je to se sa so ogun le wa nu ball se orile de spain yen na sa le so pe boyo ogun won lo ko si ti se o si o ko si ti se o si o ko si ti won ti carry ale o ah ta ba ni ah oda hello yes sir sir yes sir yes sir Abi ko ku so di Messi Lionel Messi World Cup
2: ko jogun
3: oda oda
2: hello
3: e ko ojumo o oruko yin adibita tin pe o
2: oya lati tube a o te da oya jogun wa nu ballu e ya ra tube iduroko kila poruko e ijohun oya Odoni Sports Center, at the Concord Playing Ground, Ikeja, ni idije meji wayo ti awon okunrin boys category odo Monday Atiku FC Odo Sandra Babes meji Invisible FC Eyokan Aguda United Eyokan Odo Isegun Tuesday Bush FC won gba meji sinu awon amo Dove FA meta nu won da para fun won Labia G Bombers won jo ayo meta sinu awon Aja United won denule Odo Ru Wednesday loni Fela Babes won ma koju Adioba FC nigbati Super Soccer won ma koju Junior Arsenal en to se agbatebi dije na ni ba mufin ladipo Johnson olofun eto yi Dr. Tunji Theophilus ifa korede olalekan o baba mayowa adeluwa adefolani oko aye loruko temi a iko ti mayu ba ba mu nessin a kon la players ni Chelsea oru ra gabo ah eh je mo yo ya ake ya sala ara saba na o mayu mayu bo
3: ma adipe lawo lawo bo ti ni wa ga ni anza Ibrahim Olalekan IB Sports le ninje e

ti nawo lo kan ni gbo nkan to ba ndun nkan akoko ma nso te ni oni yan se olobe se gbo ite ba ni ko je e ma binu e se adupe ifele ni ti wa mo bi te ti wa ni ma gbo kete kete alagba moru e be se asiko ti lo ni a ma gbe pe yin mo pe ibere si po to wa nle sugbon tori asiko ni lojo meje lagbaro lo e ba tete ke wole ibere to ro o ma wa e gbianju o gbo e gbo ite pa pa gbo ite lanfani ati pe e ti oni ti yin e gbianju inu oni to wo eni kokan alagbaro lo mo dupe lowo konka alaja mi iyen dani ati ati la liga alaja fausia fausa fausa fausa aduka la bale loko do le fada ba tude dada mo dupe lowo ba lo tun mara paparo ole kan de kale ja ade mako lati mo se more blessings ise bi e timida aduka lowo yo ni be lataja e seun gan 0809 893 3388 0809 893 3388 0 8 0 2 2 6 0 8 6 0 1 0 8 0 2 2 6 8 6 0 1 let's bang the way.

adupe fun olorun ba laura bi a ki gbogbo eyin ololufe ile se bond fm.9 e le ti wa le nigba kankan bo ti o ki imale o po to samo duro e yo wa dudu yen olorun je ko po ju imale wa lo gbogbo patapata la ti e ku aduro ti wa oju ni ti en lo ba banjo injo ina ti oro ni se wa to kala patapata gbogbo olorun olorun ni feyin na si le o gbadie na lo ko gbogbo olorun ayo wa ndi baje to ti alowo ni baje eti ton bo o to wa lowo ato wa lenu I'm be as we think we have to go to the to you or to know if you want to say born devil not to tonight. Tak a less, you look in there, Kukuna definitely by the way. Kukuna be, you will never go again, if you are attached to see that in the way. La Bess, we are majesty, or by a day, you are seven. I just have a cabbage, so I will say to Lunibungo, a poor day, Baba, you not go near by Joe, you're much by your much to say. Baba ni ka so fun a ka ma dale nu gota ah ti dale e na ri gugu e baba o ti e to atan gbe social media ka kiri yen ma ba yabo me bayi ayin o si ma ja eh e gbe wa han ti won ma ba se nlo kini ton le ko tara gan nipa se ba se gbero yin se ti aye won a fi yen ko ipaya awon ara ile ta be bi oko ba ni ese bi kan to be boyo o ni jamba bi kan bi awon eyan ti tan ti bi awon eyan jade telomi o ba gbe o le to won patapata kan ara aye kan mo kan ko lara won ni ko si ye be be ko ro nti so ni pe nte ba ri e gbe ni gbe ifu awon ara ilu lokan balẹ pe awon ti won je eleso abo oju popo won ti wa nbe o won ti tin si to ye ki won si fun awon eyan ti won wa na oko ehn bo si ye ke ma gbe oro flood ni yen se pe wa kan gbe gbe pe ah debi pe tan ara alumi ba ton wo gan bi eni ko ju be elumi o ya gota lasan yo so ni gan nto sele lugo mi ma tun bi wa Nigeria ma tun se won ni ko bi tin kan yen to ti sele eh o ye ko ri be ijoba n gbiyanju ti won ojo ni ti wa to ye toro tun lo na mi o n te si waju Israel Majesty oba de mi olua se go ajasa baba ni ka so fun a pe ta ma dale nu gota ba kan na ni a ti sali ba do da ba le lu na o kiro na ni won so ne po ro mi yale ka sora ilu okodo ani a ke joba tori opopona ti won se bon on wa ni kan o se kana lati katango wa kan gbe lo si ona pressure kan link e mo to e kan link e ma bi ti be ko omi tin dagun lori express ona okodo yen oni ti be le o ku na wo ku se lu oni ka ke joba kan le ko won si ni ka ba won ki alaga agbado okodo ni odo won be bi won ko ise lu lagbara olohun ona lo ki o ma tawon se yen ni honorable mayor jimo ibrahim ti sigbadero e ba so fala gana pe to emi na mo won ki won o to olohun ba won se o eto oro to nlo ni o tesiwaju e je ki oni ko re

Kati si olodun ma yoba asukuta wa yi joba ngiyanju kati e tira wa ko rere tawon omo ti an ko loro si ti won ko lo teyan ba jaru ogun to ba da laja yi o ye ka ki joba ku se o o ye ka ki joba gugu gba tawon yan so president ti e soro ki pe ni oro eto aburi bayi won fe savana ni ngba na lo se won wa so ki bi kan de ni ba ti fe ni re nkan bayi la fe se e fe pa eku fun ara yin so mo pe ba ko te ni mo de fun re o rani to si tiri lo kan yo wa ko enu re ijoba eku se o latori baba oba latori baba wa are orile nigeria patapata ba wa aswaju bola me ti no bu olorun ba yin se o e sa ma se tin e ma se tin lo lo ko yin lowo nta wa mo ni yen turi wo baba won le da se adua to ma yin se pe mi se owo e lo se tin ni o ma sa adua lo ko yin lowo o e se ku se o a se ki a gomina na ta na dide tori gbogbo ni nje akose to dake ibi to wa ku si olorun ba yin se ni olorun ba yin se baba wa oluwo eku baba fuad imperial majesty baba wa mo ki dada o oju ni ti ni o ari ba o baba pe awon ara lo kan bale ni omo ti won lo yen pe lagbara olorun o de layo gbugbon loba loba na na nso papa lo npin pele ko ta wa wa yi pe to won mo o de layo eh adupe lowo olorun baba aba n dupe oju ni ti yin o oju ni ti ari yen pe o eh gbugbon le wi be olorun de pase si ju adon ni ti wa gbugbon loba loba ni mo fi o ko baba wa eh oba ilu Eko ni mo ki ba wa oba ilu Eko oba wa ride one atunlu olowo Eko baba fuad o tin ki le kan se imperial majesty oju ni ti yin o ari pepepepepe o se jenu e sa mo to da ki adua an to ku bi gbo be ta tin pe ara pe ta ni ti bayi na ko tun ale kan ati ma padua ma gba gbogbo eyin e so le ka ro ju bi na e ku se mukin gbogbo eyin e so ti ologun ni olopa ni te je ka ka ri pata e ku se oloba mi yo ma ti leyin e si ni sise ni sirin en do si je onu lori eto abo ina eyin olopa ikotun mo fe pin sa ki si kan oro kan to lowo lana bi je ta lenu je kun be ni biranda about yin an leni kan gbero oloko ni o si se ise ebi a se awon one chance ni mo gbe arakunrin kan won se lese won gba to we eni yen sin ese kan ese kan lo wa e to tumo si we yin ajo egbe to moju to na ko gangan na bi eyin national union eyin road atawon ajo to ku patawa eni se se na ga te wa awon koloro city wa nu ise eyin yen ba kan to kan fe gbero oto ni ti won foko se so automatically en le gbodo won be ma moju to awon kan won eyin ajo olopa na eni se te se o ise kotun nikan nkan ni tin sele won sele bomi na be sugbon ta na eni o sele si lo sare wa le se wan bi ti alaji oluge adeje ta gangan ta ma si ta gbon pa e o ara ko ni won ya foto e si bi eh o ti ese kan te o ti kan o won e ma binu odo okunrin loju mi obirin ni arabirin ta nwi so eda kan je yin olopa ikotun dpo so ati gbogbo yin pata ikotun yen pe dori area m agbegbe yato si gbogbo area m nikan cp na e ba ni daju pe leko eto abo mo pe fi sere oju ni ti yin e ton ba ni tesiwaju lori e se ki

wa eto yin itoro to nlo nipa ro ajo epo oko lasiko ta wa yi ni jeta mulanfa latiri arakunrin kan mo wa numo to e wa fun e lo so an se koja ni pe ko ni na mu owo re wa le yo na mu we wa le nbi yo ko ni eyin eya be ke fun re lo so o si ma be mi se je oni temi na ta so fa won yen nta ba ri la so oni ba ko se din won ele ona ti ra be mi ji me o de pe paulo ngba idi no ti mo fin salaye pin nta ba ri la so pin ilu ti igbe kan debi pe a ma lo fu won je ja won eh ile epo temeri ti mo de ti mo si tenu ma lori kore mobi to wa ni first gate ni first turn first gate first turn e lo si be ke ra epo yin ni be iye joba ni kon ta ni won ta gate won o si pe pere pere o pe ri do mo ti mo so fun yin mo ri pe ye te keegi mi don won wo keegi mi don won wo ni ibe olohun si gba koso mo ri pe o pe pere pere bi o ti ye ko pe idinu ti mo fin juwe fun won eyan wa bi te na ti niyan ba gba awon bi ta nso e ti e na wo ele ba dan wo bayi e jo e sale fun mi ile epo ti mo so ni first act o na ni mobi ni o ko le popo ni be yin ti mi de ni mo so o mobi to wan first gate first act tan alagba ola mi de ojo manager won be to de mo so fun mo ri po lodo yin baba ni se temi wa mo wa be lu ko even jin hen o gboro bi gba kankan kan a pe mi kan ni kene kan ni yo to ma da si ni balagba san jona nu ni alagba ola mi de ojo ni mobi first gate wo wa ni first act tan lo gbo na

0: Ilera loro. Ani asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egbogi to je pe yo se anfani fun ilera wa kile ni fun wa
1: oruko mi ni Fola Oluwa Tola asoju ile ise Vital Royal Health awon egbogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egbogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja Ashwagandha extract se don sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya o sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o npese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o nje ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la npe ni Royal Guard Royal Guard ti a fi eroja neem extract se o ma fun idoti inu eje ti a npe ni blood purifier o ma fun rore isaka ati italara kuro o nje ki ara jolo ti a npe ni skin rejuvenator o ma so agba dewe ti a npe ni anti aging o ma nje ki eyan rewa si o ma nje ki eyan dun wo loju te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103 e je kin tesiwaju iketa ninu egbo igi ta tun ni fun yin ni Royal Intact Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o nje ki okunrin fakoyo ninu ile o nje ki okunrin se ise bi omo okunrin o npese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile ikerin ninu egbogi wa ta ni la npe ni Royal Insucap Royal Insucap ti a fi eroja Genemas Investor se o ma fo atogbe kuro lara o si ma nje ki ara bo sipo lowo ailera Navdak ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni awon egbogi wa eleri won ra nile itaja ogun kaakiri eleri ra ni BC Lola Pharmacy won wa legbeda ati okun ola eleri ra ni Ojes Pharmacy egbeda bakan na eleri ra ni Juta Pharmacy won wa ni Sheri won wa ni Council won wa Layobo eleri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango ni Idi Iroko Road won wa ni Abule Egba won wa ni Ijaye won wa ni Kola ati Iyana Iyesi eleri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin eleri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Vin Paul Pharmacy wa ni Mushin eleri ra ni Uzo B Pharmacy ni Mushin eleri ra ni M&J and Son Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road eleri ra ni Yankee Pharmacy ni Badagry eleri ra ni Satchmore Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni STB Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba eleri ra ni Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop eleri ra ni Neb Pharmacy ni opposite NNPC filling station ni Bank Road Agege eleri ra ni Bruno and Matt Pharmacy Nepa Bus Stop Ejigbo eleri ra ni Ben Eze Pharmacy number 1 Demoni Street Ketu o wa ni Nesco Pharmacy ni Ketu eleri ra ni Promino Healthcare Jumafac Bus Stop Ikorodu eleri ra ni Lux Pharmacy ni Ikorodu opposite UBA and Ikorodu Garage eleri ra ni Gabi's Pharmacy Idugoran Idumota eleri ra ni Pharma Care Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Town eleri ra ni Ox Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite eleri ra ni Omega Pharmacy won wa ni Church Street Akeogun ni Paja legbe Post Office ni Paja won wa ni Command no awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103 0703 039 8601 or 0145 08 72 address office wa Vital Royal Health 7 Awolowo Way Ikeja Lagos opposite Ikeja Local Government Olorun oni faison se wa o

0: Gawa, Sanu Lorai, Bond FM 92.9. That's the Chazia Ben Josanila.
1: Okay.
0: Okay, how was it ever?
1: But that's over and I have children, no gay, or many bunk, but it's our watch when it's there. And I'm came out of my balancing me. Say no one and Cassa. Now for your mind, but for hook up one, you are born in sea. Oh, everybody, as we have already, you know. Akara 92.9 FM Bond FM Ogendi Baba Kai Nubwa Chine du chukuda kwa kwa vanguard na kwa leadership
0: Abu muka se obi chingu oba Ndama na egantana masini Nde wono Let Agama se eke sa nyazi mira uha u Makoga woge Mdu mire Aya Iji mobi uta Na obi de motona Chowano, ndio mekome, ndio ozo, na kwa ndi agisi ekwonwu. Abu ndi ulo nzuko senate na kwa government etiti nka. Dekwa n'okpuru ya si. Na ha na-adọ maka ndị aka na ntị ka ọ kwụsị ịdị na-eleda mbọ gọọmenti na-agba anya na-eme ka gasị na onwe ihe ọ bụ. N'okwu gbasara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a tọrọ na steeti Ọyọ ahapụla mmadụ 25 n'ime mmadụ 39 a kpọgara ụlọ ọgwụ ka ha ala maka na ahụ adịla ha mma. E kwukwara si na ndị ụlọ nzukọ steeti Ọyọ na-akwado aka na-achị steeti ahụ maka okwu ahụ ọ kpọrọ sị ka otu mba ụwa bịa nyoba anya n'okwu gbasara ndị ahụ a tọrọ. Ị ga-ahụ akụkọ ndị a na akụkọ ndị ọzọ n'ihu nke mbụ n'ihu nakwa n'ihu nke atọ na nke anọ na akwụkwọ akọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma, ihe dị mere na Tinubu akpọghị Makinde maka ụmụaka tọrọ na okpuru ọchịchị ime obodo orire nke maka nnapụta ha. Ihe mere na onye isi ala bụ Tinubu akpọghị aka na chi steeti Ọyọ bụ Makinde maka nnapụta ụmụaka ahụ. Ode akwụkwọ nke gọọmenti etiti bụ onye kwuru nke a, ha nwa bụ ụmụ nwanyị na-eko ogiri, ọ bụ ha maara ijiji anya mpịa. Chọọ akụkọ a n'ihu nke 3 na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Makinde nọ na nsogbu n'ihi oku ọ kpọrọ otu mba ụwa ime nnyocha banyere ndị ahụ tọrọ na steeti Ọyọ. Ụlọ nzukọ sinet ode akwụkwọ gọọmenti ala anyị na Fayose na-ekwu okwu megide ya bụ aka na chi steeti. Ị ga-ahụ akụkọ n'ihu nke mbụ na akwụkwọ akọ The Nation.
1: Ụmụakwụkwọ ndị ahụ a napụtara na steeti Ọyọ ha ka na-enwe obi mmapụ maka ụdị ihe agabigara. Ọ bụrụkwa onye chief medical director nke Latek, ọ sị they see have gold in their heart. Ọ dịkwa n'izi, ọ na-efecha ma ọ bụrụkwa ndị na-ekwu okwu. Mana ekele dịrị Chineke na a napụtara ụmụaka a na-eme na ka mara na obi ka na mmapụ ha. Onye chief medical director nke Latek ya bụ okwu n'ihu nke 20 na akwụkwọ leadership.
0: Akụkọ nke a kwuo si 221 nwụrụ n'ihi ọrịa nsinoke bụ Lassa fever n'ime izu ụka 26 ebe 922 butere ya bụ ọrịa. Aka dị n'ihu nke na akwụkwọ akọ The Nation. Abịakwa na akwụkwọ akọ Nigerian Tribune edere si Lassa fever, ndị Lassa fever tara isi ha ọnụọgụgụ ha egbegoola ruo 219 ka ndị butere ọrịa ahụ ugbu a ruziri 891 n'ime steeti 23. Akụkọ a gbara n'ihu nke anọ na akwụkwọ akọ Nigerian Tribune.
1: Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC agbaala isi akwara na mkpebi ikpe nke ụlọikpe mkpegharị enweghị mmetụta ọbụla maka inweta akwụkwọ ikike eji azọ ọkwa onye isi ala. Ọ n'ihu nke 9 ka ebe akụkọ dị na akwụkwọ Vanguard.
0: Otu ADC chọrọ ka akpụpụ Nachu Bala ụlọikpe n'ihi ebubo ahụ e boro ya na ọ gara aga nweta akwụkwọ ụlọọrụ INEC bụ nke adịgboroja ya. Gaa gụrụ akụkọ n'ihu nke 27 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Dangote Refinery ya bụ ụlọọrụ na-anọcha mmanụ nke Dangote amalitela ikwu ọnụ ahịa mmanụ petrol ugbu a iji dọla ere mmanụ petrol. Ya bụ
0: n'obodo anyị bụ Naijiria ka ọ na mba ofesi.
1: Ka m gọọ na azị Dangote Refinery begins pricing local fuel cells in dollars. Ọ bụrụ na ya ghọla ndị ọcha na a rekwaghị anyị mmeta ka anyị mewenu dọla. N'ihu nke asaa na akwụkwọ akọ leadership ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ.
0: ndị ọkaiwu na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ekwu okwu ekwucha nnọọ ihe dị iche iche, onye kwuo nke ibe ya ekwuo nke ọzọ, n'okwu gbasara mkpebi ikpe ụlọ ọrụ mkpegharị n'ihe banyere itinye ntuliaka mbụ vootu ADC n'ọrụ. Ị ga-ama akụkọ n'ihu nke atọ n'akwụ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma ka anyị ka m wee ga mgbọba na steeti Benue dị ka emere ka mata na steeti na Benue ga-ehibe ebe ha ga na-echekwa akọrọmgba erimeri a maara ka Grain Reserve System wee na-azụlite ndị ọrụ ugbo maka ịkọpụta ginger, nke bụ isiokwu bụ ka eme ka nri dị, maka na ile anya gburugburu otu ugbu a n'afọ ndị ọzọ gara aga, ị ga-ahụta na ji ọhụrụ agagharịwala na okporo ụzọ. Ndị a na-akwụ ya na baro ebugharịwala ya, na-egosi gị ma ndị ezigbo ya ma ndị na-abụghị ezigbo ya, mana ji agagharịwala. Mana ugbu a amamihụla ji ọhụrụ.
0: Ahụla m ya, mana ọ dịbeghị ụbara ahụ.
1: Ọ dịbeghị ụbara ka ozi ọzọ adịwa mgbe ọzọ. Mụ nke bụ eziokwu bụ na mana azụlite ndị ọrụ ugbo ịkọpụta jinja, ka azụlite ndị ọrụ ugbo ịkọpụta ji na akpụ na ede na osikapa, ha ncha bụ all of them. N'ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ Leadership.
0: Ọ dị mma ka m were akụkọ a, ọ tọrọ m ụtọ. Ahụ eziokwu na oge na ha ka kwapụ kwapụ. Ọ sịrị na gọọmenti etiti na-amalite inye narị puku asatọ ụmụ amaala Naịjirịa ọzụzụ ọrụ aka. Ọrụ aka dịkwa mkpa, o n'ihi ya ndị ọ dabara na ha ga-ese nweta ọzụzụ a, ha gbadokwa anya mụta ya nke ọma. E dere akụkọ n'ihu nke isii n'akwụ akọ The Nation. Ka anyị lawani. Ebe oge sa anyị lawa, ka anyị lawani.
1: Ebe ekele gị maka isogere anyị n'Omeni Igbo nke ụbọchị taa, ka m na-ekele gị, ka m na-asịkwa gị sonyekwara Omeni Igbo echi, maka na agwa ọhụrụ ya ga-abịa. Tupu anyị ala eziokwu, o nwere ka mba Spen isi wee kụziere mba France ka esi agba bọọlụ ụnyaahụ na ogige na ama egwuregwu, mana jụ ọ bụzikwa mba France ka o nwere ndị ọzọ, mana ha ncha bụ all of them dịka m na-ekwu egwa. Ekele m gị maka isonyere anyị. Aha m bụ Chinedu Chukwu.
0: Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka isonyere anyị.

0: bụ eziokwu. Ascorbium vitamin C bụ mkpụrụ ọgwụ ahụ gị chọrọ maka ahụ isi ike. Ụcha ya anaghị agbanwe agbanwe. Ascorbium vitamin C dị na mmiri maka ụmụaka iji eme ka nwee ọkpụkpụ na eze siri ike. Ọ bụ ịgba maka ndị agadi. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịta mkpụrụ ọgwụ Ascorbium vitamin C. Ọ na-eme ka ahụ gị dị pokopoko makwa mma ile anya.
1: Ọ bụ ụlọọrụ Mopsis Masticol Limited na nọmba 47 of Soloway, Ajo Estate, Oshodi, Lagos nyere ya bụ ọgwụ.
0: Ị ga-enweta ya n'ebe ọbụla a na-ere ọgwụ.

an gaida Hawwa Garba Aliyu da shirin ta na kukan kurciya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 insha Allah gobe za ji dore daga inda ta tsaya a cigaba da kasancewa tare da mu.

bayani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake samun mugun kaikayin gaba da kuma wanda yake dauke sha'awa ko kuma dauke ni'ima ko kuma dauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage kwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a rika samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon ya yi tasiri wajen lalata kwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam idan aka zo gurina ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauwar Afirka kuma dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zaka same ni a nan Abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga menenan karin bayani zaka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa son namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta dauke ni'imar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ka fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su ginseng irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je ka yi fitsarin sa yadda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tunda kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'aurar ta miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin kafin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani maganin amma ba na kafin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu kwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye
to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sayuwar Afrika dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne wani taba gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a nan a Trela Park duk da fadar sarkin Fulani da nemi nan karin bayani ka nemi ni a lambobin waya ta kamar haka 080-34-30-07 a duk inda a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin nan ban san iya kyaututtukan da aka yi mun akan wannan maganin mai suna na za ka iya ba

0: da kowa, iyaye da malamai da sarakuna da mutanen gari, suna musu godiya, suna musu bangajiya. Allah ya saka musu da alkhairi, da fatan kowa ya je gida lafiya. Da wannan walima karo na uku kenan da muka yi.
1: Wani irin kira musamman za ka yi zuwa ga iyaye da kuma sauran jama'a da ke wannan makaranta, ganin cewa sun kara taimaka don aka bunƙasa wannan makaranta?
0: Ina kira da iyaye su ƙara himma a kan ɗalibai da suke zuwa wannan makaranta, su ba da gudunmawa kuma da taimakonsu, saboda dole ne sai da taimakonsu. Ko ba haka ba, su kula da zuwa makaranta. In yara suka fito daga gida, tabbatar dai da sun zo makarantar nan, sa mana ido akan wannan abun, sai sun taimaka sosai.
1: Ga wani kira musamman za ka yanzu ga ɗaliban wannan makaranta?
0: Kira da nake da ɗaliban makaranta, muna so su mai da himma, kamar yadda sun ga dai ƴan uwansu yadda suka jajirce akan karatu, kuma a Allah ya kawo lokaci na saukar Alkur'ani mai girma, kuma muna so su ba da himma wurin karatu, saboda ka ga walima na farko mutum uku ne, sai na biyu mutum goma. To wannan na ukun da aka yi kuma za mutum 18, to kaga abun da ana ƙara samun ci gaba, samun shi harkar ilimi, ana son ci gaba da jajircewa.
1: Kamar menene tarihin na makarantar makalla a takaice?
0: Wanda ya fara buɗe makarantar Malam Manu ne, Allah ya mai rasuwa da kauci, sai Malam Audu na Gwagulori, shi ma Allah ya zo mai rasuwa. Bayan shi kanana nan dai aka samu muka rike makarantar dai tana hannunmu, sai kuma aka samu Malam Abubakar shi ma ya zo ya rike wannan makaranta zuwa wani lokaci. To bacin ya tafi shi ma sai aka samu Malam Abdullahi, to shi ma nanana nan Allah da ikonsa ya koma gida. To sai mu da yake mu ɗaliban ya yi makarantar dai tana hannunmu dai, Allah da ikonsa mu ne dai malaman makarantar yanzu.
1: Kamar yanzu wannan makaranta ta kai shekara nawa da kafawa ta kai ce a karmakalla?
0: Eh, wannan makaranta gaskiya za ta yi 35 zuwa sama da haka.
1: Wani kira za ka yanzu zuwa ga musamman masu hannu da shuni, ganin sun ƙara taimaka don ƙara bunƙasa ma kafa makarantu da masallatai?
0: Ina kira da shugabanni masu shuni taimaka game da makarantu, saboda gaskiya yana da kyau su sa ido, saboda akwai abubuwa da yawa zai zama na gaskiya sai sun sa mana hannu da sauransu. Usman Ibrahim na makaranta Ahmad Shafi Gwagulori Agege.
2: Sunana Nura Nasiru. Muna farin ciki da wannan taro da muka yi na wannan makaranta da take unguwar Agege Gwagulori. Ba shakka mun yi farin ciki da ganin jama'a, an ga jama'a kuma nuna mana soyayya, manya-manyan mutane da sarakuna da attajirai sun halicci wannan. Gashi duk da cewa mun samu rauni na yanayi saboda ruwa, amma haka mutane suka jajirce, suka ga cewa wannan taro muka gece su san an fi kira. Kuma wallahi muna farin ciki da zuwan mutane haka a cikin ruwa, mutane suka ringa shigowa. Mun farin ciki da zuwan jama'a, kuma muna miƙa godiya gare su. Allah ya sa ta musu da alkhairi. Fatan cewa kowa ya je gida lafiya, dukkanin wanda ya sa wani bukata a cikin rayuwarsa, to Allah ya biya masa dalilin wannan halatta da suke mana na farkon Alkur'ani mai girma.
1: Malam Nura Nasura, matsayinka na mataimakin wannan makaranta Sayyidi Ahmad Shafi'i da ke Gwagwalon Agege, ko akwai wani kira za ka yi zuwa ga musamman iyaye game da kula da 'ya'yansu zuwa makaranta?
2: Ko gaskiya muna sa gurin iyaye, wasu daga ciki wasu kuma suna ana samun wanda suka mai da hankali, akwai yaran da zai rasa mana fashi suna zuwa makaranta, kuma yaran sai an kawo su, wasu yaran kuma sai kaga ya kima bai zo ba, sai daga baya iyayen da su farga baya zuwa, ko kuma mun kai cewa ba ma ganin wani, sannan sai kaga ai suna turo shi makaranta. Maza da yaro ya dan fara tasa ya shiga neman kuɗi, sai an ka duba waliman namu za ka ga yara biyu ne suka yi walima, maza yawanci mata ne aka fi samu wanda suke, amma da yaro ya dan fara tasa sai dai na zuwa makaranta. To saboda haka sai iyaye sun sa ido sosai, dan mu muna iya gurgurdan abin da Allah ya hore mana, to kuma muna neman taimakon iyaye gurin mai da hankali su ga tabbatar cewa ƴaƴansu, dan tun daga ƙarami yaro ake sa mai san abu, da ya girma bai saba da yanayin karatu ba, to haka zai

0: gaskiya wasu suna takurawa yara, wasu kuma gaskiya basu damu ba ko oho. Sannan muna samun matsala gurin biyan musamman makarantar, da muna da marayu da yawa wanda ba a iya biya musu in makaranta, suna da marayu a makaranta da yawa. Sannan kuma akwai wanda ba su da karfi, to nan ma gurin muna samun tangarda. Amma duk da hakan dai, in yaro ya zo muka ce kudin wata ya kai, muna samun matsala gurin wannan. To amma a hakan dai wani lokaci a samu sun biya, wani lokaci kuma sai a yi haƙuri za su bayar da sauransu. To wannan rashin biyan kuɗin ma yana hana yara wasu ba kuɗin wata ya kai ba kuɗi ta ci yaro ya zauna. Zara duka irin wannan yana jawo dakulewan karatun yaro. Sannan akwai mai kwazo a cikinmu sunan shi Malam Ibrahim Lawan Ali, shi ma yana da ƙoƙari. Insha Allah Malam Ibrahim Ali shi ma ana mai laƙabi da Malam Ibro, shi ma yana da ƙoƙari sosai da sauran malamai. Dan malaman muna malamai guda goma ne muke da su. Akwai Malam Habibu, akwai Malam Imamu, akwai Malam Sani, akwai Malam Balarabe, akwai Malam Daji, akwai Malam Aminu. To amma majority cikin su guda uku ba sa samun halarta yanda ya kamata saboda yanayin aiki. Amma mutum bakwai daga ciki ne suna kullum za su zo. Sunana Nura Nasiru, unguwar Ajeje Gwagulori, mataimakin Usman Yaya, amma ana kiran shi da Shagari.
1: Ibrahim Lawan Ali Imam Kakakin Faida daga nan jihar Lagos Agege. Walima mun shirya walima, kuma mun kayata wajen walima, kuma mun gayyaci manya-manyan mutane a wannan gari namu na Lagos. To Allah da ikonsa kuma sha'ani da ruwa ya zo har wani so ya sauka, kuma wallahi alhamdulillah duk da haka mutane kuma sun kokari sun fito, an zo kuma an nuna soyayya, an zo kuma an nuna soyayya albarkacin Alkur'ani. Wallahi alhamdulillah ta gode ne gode Allah, alhamdulillah.
2: A matsayin ka na sakataren da makaranta ta Sayyidi Ahmad Shafi da ke Gwagwalori Agege, akwai wani cewa zaka zuwa ga musamman iyaye da ke wannan makaranta?
1: Kira ne da zamu iyaye wannan cewa da ba da iyaye duka ne wani islamiyya ne ba, wato mai da hankali wajen kula da yaran su wajen zuwa makarantar su, to kuma kula da hakkin malam ma da ke dace. To mun da kula da ake zuwa ga abin da makaranta baya da kuma ba da shi gaba, to muna so wannan tafi ta dawo saboda yaran mu samu
2: ɗalibai na wannan makaranta.
1: To ɗaliban wannan makaranta kuma za mu kiran da za mu musu shine su mai da hankali akan karatun su. Dama dai ana ƙoƙari to a ƙara da wanda ake yi, kuma a cigaba da haƙuri, domin da mu malaman da su almajiran duka sai mun yi haƙuri da juna za mu kai inda muke su.
2: Ko akwai wani kira za ka yi zuwa ga masu hannu da shuni don ƙara taimaka ganin ƙara sun ba da gudunmawa don ƙara bunƙasa makarantu da masallatai na lokaci?
1: Wannan magana na masu hannu da shuni ita ce ma tafi cimina tuwa ƙwarya, saboda makarantunmu da yawa islamiyya idan an shirya irin wannan walima za ka ga akwai wani ɓangarori da ake ɗan cirewa wanda ake neman masu hannu da shuni su taimaka a wannan ɓangarorin. Akwai ɓangare za ka ga makarantu babu sabura na rubutu, babu kujeran zama, babu abin wato table desk kenan na rubutu, babu wuta, babu banka saboda yanayin zafi da sauransu. Duka wannan muka kamar mu namu ɗin nan muna da buƙatar duka wannan. Idan mun samu wani mai hannu da shuni da zai zo ya ga makaranta da ga abubuwan ma da ake nema, wallahi za mu ji daɗin haka. Dan ba kuɗin muke so ba, mun fi so ka zo ka ga aikin, sannan ka yi aikin kai wa Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne kiran da nake masu hannu da shuni su mai da hankali wajen gyaran makarantu da masallatai na addini.
2: Kamar mutum na son ba da taimako a wannan makaranta, ko kuna da irin a ce lambar waya da za a kira ku don jin karin bayani?
1: Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Lambar wayan da idan mutum zai taimaka a makaranta shi ne wannan lambar da zan faɗa yanzu: 070-62-27-77-76. Wannan shi ne numba. Sunana Ibrahim Lawan Ali Imam Kakakin Faida daga Lagos Agege.

Tumarillah ma'asar arwa, assalamu alaikum, barkan ku da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin nan na abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. Kabiru Muhammad Shaibu sunana kenan, kuma tare da fatan za a ji dadin kasancewa tare da mu inda muke da tambayoyi guda 10, kuma lambar da za a same mu ita ce 0819 0766 2. Nace 0819 0766 2. Bari mu leka kasuwa kafin ku shirya.

0: 妈的拿山瓜哭吗？还记得？那马路。我那父母说让我去马格纳的给你弄。
1: Mama
0: Abdullah kata dan ni jaga berkat di sini asyik di sini
1: aku. Ah berkat kata ayah yang luar dia dek kerja.
0: Kaya gua alhamdulillah yo mungkin sama sama.
1: Dia orang sama tak kecil lah tu macam lah apa sampai tu.
0: Sampai tu aku kata mu.
1: No.
0: Mesti kunci mah.
1: No.
0: Gas ohua. Gas ohua. Wato aka ce wani abu ga tsohuwa eh
1: bari mu kara wa
0: to muna godiya masha Allah yawa masha Allah aha wani abu ga tsohuwa shine ina kuke ne mun ba ku nan fa muna da tallulluka na gaskiya dan ba za mu tsaya mu bi ba fatan da babu kuma masu kira na dai fa
2: Assalamu alaikum.
0: To Rama na agege muna da tambayoyi guda 10.
2: Tambaya ta
0: hudu.
2: Ta
0: hudu ko?
2: Ga dangari.
0: Ba da dangari ba ga. Ga dangari. Eh to zabi wata lambar.
2: Ta daya.
0: Ciwo. Kamar jinya. Ciwo. To zabi wata lambar.
2: Lamba biyar.
0: Gabako. Eh. Ke kisara zaki ji ansa insha Allah. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Baban namu da haduwan daga Jigawa, madauna Antoni.
0: To ga tambayoyin ku na yan Jigawa, muna jira wace lamba zaka ansa? Yawa. Bata ba nace ga tsohuwa ko ga dan gari.
1: Ah, wannan
0: ka saurara ko in baka sani ba mallam, tambaye mu da wata ansa.
1: To amma na ina da alfarma kuna ba mu nan ba kuna hankali saboda wannan wannan ko mu tare ku a cikin ka. Ba dan wahala.
0: To yanzu ka aje har abada shirin abokin hira. Ka samu.
1: Ah, to ai babu kira ba akwai abubuwan da kuke ba kamar na ma'ana.
0: Allah sarki, to muna godiya, za mu dinga mun gode.
1: Eh, da ta na ba mu a hankali.
0: To insha Allah. Muna yawa madalla. Ai, wayannan tambayoyi yau ko zan yi muku nishadi ne. Ina da wasu labaran nishadi guda uku. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina? To Abdullahi Oshodi, muna jin ka.
3: Lamba dai nan da kan bayar.
0: Eh, ciwo.
3: Eh, kamar da yaro.
0: A'a. Zabi wata lambar, ba haka bane. Waya ne yau kam? Na'am. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina? To muna jin ka, tambayoyi guda 10. To muna godiya kwarai da gaske. Hello. Hello? Hello?
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
3: A wani babu kare da Shegule.
0: To, na Shegule, muna jin ka akwai tambayoyi guda goma kasa.
3: Guda goma kasa, wani ta biyar.
0: Ta biyar? Ga bako.
3: Ga bako, wani bane ga dangantin ne.
0: Haka yake. Haka nake so. A'a. Kun ji wanda kai ka cire mun menene kitse a ina? A wuta? A gode. Ya bani ma an san guda biyu gaba daya. Gaba ko rashin sani ga dan gari ganganci. Bari in ga muku na uku ma ga tsohuwa fitar rago. To kun ji ko? Duk abin da muka ga muku in ba ku sani ba kawai ku ce ba ku sani ba kawai ku ce bai da mana. Sai an yi bincike ake kawo wannan tambayar ba wai kawai dan boci ne zai je kawo muku tambaya nan ba a'a muna da masana daga Jigawa ehe da Sokoto da Bauchi da Katsina sai ina ne garin Hausawa to sai sun yi bincike sun ba mu tabbaci muke kawo muku kar ku ji wai abin kawai haka ne a ina hallo na Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
3: Kana magana daga nan Ojota.
0: To Ojota, muna jin ka.
3: A bani lamba ta goma.
0: Lamba ta goma. Najejeji. Najejeji. Jeji yana mun gwalo. Najejeji. Jeji yana mun gwalo. Ah, jeji yana mun dokuwa. Kana ina? Na jejeji, jeji yana min dokuwa. Menene ni? Menene wannan abu? To zabi wata lamba. Tatara. To ja mu je. Wani abu ne ka fi shi ya fi ka sannan kuma kuke daidai wani abu ne ka fi shi ya fi ka sannan kuke daidai kana ina na ji shuru ah hallo wa alaikum salam wa ke magana daga ina Nura Muhammad na gege na'am wace tambaya zaka ansa mana ha Nura Muhammad yau fa ina jin dadi fa hallo
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
3: malaka yau kana magana Muhammad da Aisha Malu
0: yawa customer kwana biyu
3: an ta goma ko ba an ta ba
0: a'a haba customer kwana biyu ya ruwa Na jejeji jeji ba an sa ba a ba ganyen rogo bane eh ina so ni a kare ne gaske hello Wa alaikum salam wa ke magana daga ina To muna jin ka wace lambar zaka ansa mana
3: Lamba na ta goma ce ta jeje ni da yana ma da ya gona
0: haka da ku Ha kake Ha kake Ina godiya ganyen auduga ce To mun gode kware da gaske a tafa ma To kun ji ko Masha Allah muna godiya Na'am to kun ji yanda ake yin sa ganyen auduga ce haka ne Na'am
3: Hello
0: Hello Lafiya kallo To yawa taraba an gano kuna shigowa taraba mu je zuwa wace lamba za ka sa mana
3: A nan sai ga lamba ta tara
0: Lamba ta tara wani abu ne ka fi shi ya fi ka sannan kuma kuna daidai menene wannan abu
3: wato ko wanda ke
0: ce dan taraba dan taraba namu ina godiya dan taraba to kun ji ko wani abu ne kafi shi ya fika wani lokaci kuma kuna daidai kurwanka ko inuwanka dan taraba muna godiya kware da gaske ai na ga muku duk abin da kuka je a filin abokin hira to in baka sani ba kawai ka saurara ka jira wanda ya sani amma ba ma domo ko ku shara mu ce za ku wasa kokolo a kai aha nayi kusan tashi fa saboda muna da tallace tallace da yau now
4: alo
0: wa alaikum salam wa ke magana daga ina eh
4: kana magana da Abdullahi
0: Abdullahi to muna jin ka
4: gaban
0: ta takwas inda kanci kan sha inda kanci kan sha aha ai wannan kan sai an shirya alo wa alaikum salam eh lafiya kallo wake magana daga ina
4: kana magana da mana da muraya
0: to na raya muna jin ka wace lamba zaka ansa mana
4: to amane na bakwai
0: na bakwai ah ka samu mai sauki menene sunan gishiri da Hausa ne
4: gishiri
0: zuwa ka san keke
4: keke
0: Hausa ne
4: keke Hausa ne
0: okay ba ta da suna da wani yaren ai da Hausa
4: eh
0: ai keke na da suna da Hausa
4: eh ba ji taka taka
0: eh bayan ba taka taka bane keke da Hausa gishiri kuma ba yana da wani sunan da Hausa har yanzu to ga ya mana sunan gishiri da Hausa mandawa borno
4: sai muku fata alheri
0: to muna godiya masha Allah to mun yi kusan tashi ba hello na
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wake magana daga ina
4: kana magana da Dr. Alhaji Bani dan kujera kwakwanawa
0: ah customer muna godiya kware da gaskiya yau Alhamdulillah gashi muna kai kamar hula.
4: To ko da yanzu dai mai anan gaba take gidan aina Hausa ne ai launa a ciki ko
0: haka na amma ba ta cikin shirin ina so in gwada masa ne yace gishiri ba shi da suna nace a'a in bai sani ba kawai bai sani ba.
4: Wai a gaya mai na in bai sani ba.
0: Yawwa to muna godiya kwarai da gaske.
4: Eh to wannan na ciwo ko an ba da ansa tai?
0: Ba ba da ansa tai ba. Ja mu je.
4: To ciwo mai sa rai ko?
0: Ciwo mai sa zaman gida.
4: Eh duka dai ai.
0: Yawwa, muna godiya kware da gaske.
4: To, a futa lafiya.
0: Masha Allah, na mun gode yawa. Alo. Na'am.
4: Salama na Kabiru.
0: Na'am. Lafiya kallo. Gashi muna kai. Me a be bayar bayar kada ga mana wani sunan ma na da mu je eh
4: manya manda ne
0: manda borno
4: kuma hi bane
0: eh a wasu suna kira gishiri manda amma har yanzu akwai wani sunan da nake so kai kai hayaniye kai yo alo wa alaikum salam barka dai wake magana daga ina
5: baban Fatima ne ke magana
0: to muna jin ka baban Fatima wace lamba zaka ansa mana
5: ta daya
0: an ansa
5: ta uku
0: an ansa
5: ta shida
0: ba ansa ba
5: sorry
0: zaman gida
5: na wata na
0: sai wanda
6: saka randa ina ne kofar gida ko hallo kai barin dauko guda biyu sai mu ban kwana da ku hallo hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina to mun shi muna jin ka ta biyu me jayayya da alkali eh
7: kika dan dauri
6: kai shi ne a zaman gidan yari ra godiya kware da gaske ba za a zo saboda muna da tallace tallace anan zamu ga labulan shirin namu ne wata da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu haka ne ku tare mu a mako mai zuwa dan jin wasu sabbin tambayoyi kamar yadda aka saba naku dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu

0: jama'a assalamu alaikum mutanen Lagos mutanen Lagos muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna roƙon Allah ya kara mana albarka ta rayuwa Allah ya buɗa wa kowa da kowa hanyar da ke samun abincin sa wanda suke cikin kunci Allah ya fidda su mutanen Lagos ni Abubakar Bilhaki ina nan ina ci gaba da ayyuka anan agege anan unguwar Markas duk wanda Allah ya jarraba da jinya in ka zo guri na da yardar Allah Allah zai warkar da kai Allah zai dauke ma za a gode wa Allah matsaloli wanda suka gagara an je nan an je can an yi anan an yi a can ba a ga sauki ba ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki da tsarkin mulkin Allah Allah zai dauke ma yan mata wanda ba a samu aure ba kin jima a gida ku zo nan gurin Abubakar Bilhaki Allah zai dauke damuwar za a gode wa Allah wanda yake sana'a babu ci gaba kullum abubuwan kana komawa baya ku zo nan agege unguwar Markas ni Abubakar Bilhaki ina gode wa Allah wannan yazo ya ce na warke wannan yazo ya ce na warke wannan yazo ya ce alhamdulillah jama'a muna karewa Allah godiya ga lambar da za ku kira 080 3182 4770 matsaloli wanda suka gagara na shedanin aljanu in an zo guri na Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu da yardar Allah abu sai da ya yi mata magani idan kina da yar uwa a wani waje bata samu rabon haihuwa ba inki sai masu ƙarya ko budurwa ku zo gurin Abubakar Bilhaki yaro yana shaye-shaye yaron da baya jin magana mai taurin kai har yana ɗauke-ɗauke a kawo shi gurin Abubakar Bilhaki Allah zai shirya shi aljanu sai rike yaro baya tafiya baya zama baya magana duk tsananin jinya ko wata iri ce in ka zo guna Allah zai magance al'amarina ikon Allah ne da sunan Allah nake aiki babu matsalar da za ka zo insha Allah sai Allah ya magance ina nan anan agege anan Markas muna kallon Markas lambar mu 080 3182 4770 Allah muna roƙon ka dan girman ka
1: to marallah mai maganin gargajiya Allah ya sa mu dace to ga wani sako da muka samu da ke cewa na ɗan arewa da ke son su kama shaguna domin yin kasuwanci kama daga sai da kayan gwari dabbobi da kayan masarufi yanzu an buɗe sabon kasuwa da ake kira wato Abaladi da ke Ilaro a Ikoyi cikin jihar Ogun da haka yanzu din masu bukatar da kama shago don shin kasuwanci kuwa ana iya buga wannan waya don karin bayani 081 555 3355 ko kuma bin a kira 081 333 2420 sana'a sa'a yana har yanzu mun samu sakonni daga shugabannin masu bukatar ta musamman da ke Lagos inda suke godiya akan yadda watan shugaban Arewa Community APC Engineers Algurma da sauran sarakuna da sauran al'umma suka taimaka wajen ganin cewa an sako mabarata da kama kimanin samar 400 kama daga maza da mata da kananan yara yanzu haka dai an sake su kuma kowa na shirin aila ko dai a koma unguwanni ko kuma su koma jihohinsu wannan da zaɓi gare su ya rage don haka godiya ga Alhaji Salisu Dandar Gulma shugaban Arewa Community APC na jihar Lagos kuma garkuwan ka ba an kudu da yana jin Kabiru ya kamata kada mu zo mu ci gona da ido domin kuna ga lokacin da su shalinsa agogon ɗakin shirye-shirye na nuna wa yanzu 4 har da minti 28 amma insha Allah za a sake jin mu gurin salin karfe 2:30 insha Allah kamar yadda aka saba akan mita 92.9 yanzu a madadin abokin aiki na Kabiru Muhammad Shaibu dan Muhammad babu Muhammad Umar ku Salihu dan daye sunana kenan sai wani lokaci yanzu bangaren yarbawa ga tokwai gareki.

0: Bond FM 92.9 ekan de abinibi won kin pe e ku ataro e ku se ni gbe nte lanfani lati gbo wa bawo ni se ni bo le wa ile ni ibi se abi wa ni ibi kan tabi ekeji eh lagboro olohun en sada gbo de fun ko di wo bi ta lo o adele ba rere lati ile ise wa Bond FM 92.9 ekan de abinibi ekan de yoruba ni ile ise wa nbi mo kin ka bo si adele ba rere lati se di abo mejo ale bi mo se dupe lowo olohun oba oba tun ko wa mo se to da si titi di asiko yi iba olorun iba eyin eyin na ti e fi wa sile ngba kokan ejo e tesi waja ti ma gbadura fun le se Bond FM be se wa nse be adura ti yin na gba o e se gba tin tesi waju temi sope agoro ati mo le loruko mo ki yin ka bo sade le bari ti ni e se
1: ni baba emi ori radio kan to so pe yari atoma baba ni wana ni baba na ni wa ni be mi na de lo alo na ni baba na ni ama wa pero ni won pa won Bond FM ati he ati hu gbo gbaye mo yi pe oga ni ni gbo gbo nkan olorun ni jojo olorun nabi lodo olo la ilaha illallah Bond FM
2: 22.9
0: beni a gya fe le se bayi kan tesi waju ero wa won abi ni ni fun atejise iti e ba tesi wa lori bo se nse lagbegbe yin e mo ko soro kan gbogi lo nse lowo lowo bayi kini oro mi omi yale ni ka tun ayika wa se bo gba lan kede le ijoba na kede ja tun ayika wa se mo e ka dale sibi ti ko to an rogun nira wa siko jo yo ka ma jo ka ma yo ni o nitori pe a ma gbadun awon nkan ewe be wa ata awon nkan ere oko wa sugbon sori be mi o ni gbe wa lo o oya gbagede lati si si di ago marun e ti atejise si wa lori nkan to ma nse lagbegbe yin intest tele tele a ma wo e ma binu lati ni ojo aje ojo isegun ati ojo ru wense yago merin abule ka ma mu wa sugbon sagba ba se ri nisin te ba lanfa lati gbo mi te nko to ba te ba fe si ori ero wa whatsapp wa ti a ma nlo lati so nko ti o nse ni agbegbe yin ati nko to fe ki joba se ati ti e na se mo ki yin ka bo ti mi so pe agboro ruko me se e ka bo si gbagede ran lo ni

na ni awon ara ore ta ni ikoroju so pe awon ni na o ejo eyin ton eyin osise onina e fun won nina won ni ejo awon na ni di na ni ore ta ikoroju

0: FM 92.9 Ikeja ni bayi eto isetani la FM wa si eti igboyin e ku ale we pata o
1: Diri Bosa
2: Bosa

ta ni ka won gan fura won gan won gba gbo e pe gan ko so yen yen o so won di agbabo to da julo ni itan brazil ni yen kaka ta di pe oro ki be ori en ti baba ina ri to so oro yi mo loye o e je nde ka pro je le se bs media le kan se pe oro wa nle tun fe bere owo yen ara le esi ti a je ran se ni lo o se na ba ni

0: you take counts, even the fun ones that you have to write to companion. Because doing gets easier with the FCMB mobile app that is built to do life with you. The living, the moments.
1: Glory, glory. Yeah, mo fi gbe ku ele. E kaabo sori eto yin eto wa Eko ile ibi ta tin jabo ise gomina ipinle Eko baba gide Olusola Sanwo-Olu Mr. Celebo ati gbakeji won Dr. Kadre Obafemi Hamzat looto kari ile aso sugar kin fi be wole na obiti biti ile lo wa lawon opopona lawon agbegbe kan on to so kun fa re o to bi meji si meta akoko asiko jo lawa awon oko ti o ma wo bi ti won dale nu si won na anfani ati wo be ekeji iye je awa funra wa tan fo wa ara wa se ra wa o ju ba ti bele a ma dale sinu koko ogbara lara awon to nsokun fa re ni eketa be opopolopo awon oko ko le ko doti won ti demu kole gbogbo e gbogbo ilakaka ijoba ipinle ko fi wa lokun ayabale pe gbogbo ni won o ku tori pe oko akole mewa ototo ni won ti ra lose to koja ti won si kun e to nbe le fun ajo ko le ko doti lo ma lojuna je ki won ko ile be ni gbogbo awon alaga ijoba ibile na sapasa kan gbogbo won ni won ni truck psp truck latodo ijoba ibile kokan mo fowo esoya ijoba ibile mefefa to so kun alimo so papo gbogbo won ni won ni oko ti won fin ko doti lodo won gbogbo ana la ma nipa lati ko lati daju bi ti awon doti odun ati seyin ti gun alaye ti to awon bi ti omi ale agbara shop ti nda won la mu ni pinle eko kosi un to fa aju apolopo awon aye to ye ki omi ma gba ta ti ko le di lai gba wi ase lowo ijoba e ri pe ijoba ipinle eko ti gbina ya awon le ti o gbo ti won o gba won ti wo gbogbo e bayi awon bi ti e ki kana ati ma lafani ati lo ti won ti di ijoba tin tu gbogbo e se fokan yin bale omi yale agbara shop yodo won ati seyin egun alarin ti so ni ipinle eko tori pe ise ta ti won gunugun ko jebo agoro bogun bodi ta ti won kala ko ti ko eniyan omi yale agbara shop yodo won ati seyin egun alarin ti so e ma gba bi ijoba ba ti ni e ku omi be ku omi be ku ni be de yi ni be bi ijoba ba ti so wi pe ebe yen ma kole sibe ma kole sibe e ma kole sibe bi e pe omi gba e ma kole be o eri te n tale te n tale e mo bi te ma ta fa won eyin te si ran na mo bi te ma ra won pe kini ko ni physical planning permit e ma se ke ma gba lowo ijoba e ba ti n gba won mo pe ibi yen ma kole be bi ko saye me igbele won yi oro kini kaabo tori eto yin eto wa eko lenu adeyemi adisan lolotu ni mo dupe lo commissioner tori se eto iyin atogbon ruda pelu gbenga omotoso adupe gidigidi lowo won ati gbogbo ministry na fun ati leyin won je n se bayi na ijoba ipinle eko lo ti gba ipo kini o ni le gbogbo ile adulawo to je ti west africa eje bi ilu ti oju ojo re to dara julo recognition award yi lo waye ni bi 2026 west african climate governance index ti won wo otun wo sakosi ohun sakosi wi pe ipinle eko laarin awon akegbe re won yoranti daada tori wi pe won dabo boju ojo won de mojuto bi isoro yo ti se ma dun afiseyin egun alarin fisho won ni won gba 86.3 point ni won gba ni won fi gba oroke gege bi highest ranked city in the region of ECOWAS biyan bo ti se wa ni gomina abajide sanwo-olu gangan gangan ni won lo gba mu yeye funra won ti won de gba mi yeye yen in recognition of the state's effort to strengthen climate resilience and promote sustainable environmental policies in Lagos State. Lo fi won wi pe awon ofin to njade ni ipinle eko ofin to se ayika wa lori ni to si soju ojo lori awon organizer yi won ko sa si joba ipinle eko for its commitment to climate actions and adaptation and environmental governance won si sakoju aseyori gege bi eyi to ma nipa rere lara ipinle eko ni ebo ti se wa ni eje lo si ori oro ile igbe o si le igbe ijoba ipinle eko ti pese ara ilu eko lori oro housing estate ite te take greater responsibility lati maintain awon ile igbe ti ijoba ba npese fun yin to ba ti yan de fun yin o ti di ti yin nu e ma moju to daada e ma maintain re daada ko ma ba dogbo mo yin lowo lojiji eleyi lo tenu akowe fun ministry of housing ogbeni abdullah afis tori ola lo gbe amona na kale ni bi eto gbale ngbata ayi to je ti apero ti awon ministry na ti won ma se ni osoosu lori awon ile to je ti government owned housing estate awon ile to je ti ijoba ipinle eko ogbeni tori ola won ni o se koko se pataki fun awon to ngbe le igbe awon estate ijoba yi ko ma ni ajosepo pelu ijoba lojumo ati ma so edun okan won lori ipo ti ile won ba wa yi to ba ti fe degere miti ki won tete wo lule ko to je mi eniyan legbodo won ro ara ilu to kan

a ti pe ẹku ọjọ mẹta kan ti a ti gbọra lori eto ẹ ma binu si wa bi nkan se ri na lo fa loni a tun ti de lati ma mu awọn eto ti o mu ki eto ẹkọ awọn ọmọ ko gbooro si ko ye kooro ko pe awọn ọmọ ko pe obi ati alagbato ko pe awujọ ko si pe orilede wa Nigeria lapapọ wa si eti igbọ wa ki la fe gbe ewo loni e je ka bere lati isejọba Alhaji Latif Jakonde nipinlẹ ti Eko lori eto ẹkọ na ni laarin odun 1979 ti won wole ti odun 1980 won gbe igbese ipe eto ẹkọ o gbọdọ je ofe gege bi ipolongo won nitori na awon ile ẹkọ to je ti aladani to je ti awon ijo elesin ati to je ti awon eyan lo da sile ni o won gba won tori ki awon ile ẹkọ ikan ma ba ma san owo ileewe mo won gba won si abe ijoba bo ti je pe opolopo ile ẹkọ yi na ni awon to ni won gba na won fajuro sugbon ko si ti o fe ba ijoba fa laarin odun 1980 won gba won ile ẹkọ yi de ba n gbo se kini kan se igba kan to ji ileewe ijoba loni ise owo Alhaji Jakonde ni nigbati o di odun 2000 ari pe yen bi ogun odun leyin na ko niyan baba wa gomina ipinle ko nigba na olola bola ahmed tinubu awon na gbe igbimo kan kale ton wo so tun so si pe o gbe fohun fo lohun won da awon ile eko ipada fun awon ijo elesin ati awon aladarin ti won lawon si fe awon fe ma se ko kari awon ile eko o pada si owo awon to ni won ni bere pepe awon eyan bere si san owo ile eko omo e ba lo kaakiri e ri awon ile iwe mo se pe awon to ni won won pada gba won awon mo si san owo igbeko lawon ile eko to je ti alako bere ati to je girama ipile eko lo wa gboru gbese be pe o gbe fun fun lohun ohun ti awon fe jiroro loni na ni pe awon kan so pe igbese baba wa Jakonde yen o mu ki eto eko ko bi reyin tori pe o di wolu nko gba bo se so niyan o awon fa ni o mu ki omo mi ti ko ni ba ma ni anfani si eto eko ko keko ko ye ko yanju pe ari

Eka bo pada eku tete si wa iroyin agbaye nte si wa du eku kale. Awon mo lede Nigeria yo sira won lori ma le igbagbe ti won ba le fi ife se opapu tele daba soke ijo mi eniyan won ni gbogbo ohun ti won ba nse. Ojise Olorun eni owo Father Vincent Ezekwike. Ni won soro yi ni le Justice Saint John the Evangelical Catholic Church to be ni lati po osudu leko. Ojise Olorun na so pe ipinija to nkoju orilede yi ko se lori aibowo fun ofin Olorun ati opolopo iwa ise. Ti opo gunle to fi mo imo tare ni nikan to gogo ni gbesi aye opolopo awon eniyan oni bi pe ti omo eniyan ba le fi ife ati ibowo fun ofin Olorun lo igbesi aye won ipe nija orilede Nigeria yo du won afiseyin ni ki amosa ojise Olorun na ro to lori telemu nle yi lati lo ebun akoko ati ore teleduwa se fun won fun idagbasoke orilede Nigeria tori wi pe titan ni yo tan lojo ojo kan. Ijoba apapo ti pari eto latari igbese didari awon orilede Nigeria ti okan o bale nilu South Africa pada wale sorilede yi isori to gbeyin na ni 183 ti won si ti de lati papako ofurufu Murtala Mohammed Airport ni pele Eko lowuro ni ile ti eka osise ijoba ipinle Eko kọworin pelu won awon sori akoko ni won kokọ gbe ti won si ti se aseyori lori isori keyin na pelu ajosepo awon to je asoju orilede Nigeria si South Africa ni sa sori si oro ile okere Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu so pe aseyori ohun ko se leyin ati ilakaka re Bola Ahmed Tinubu ni idabobo emi ati igbe aye irorun awon orilede Nigeria loke okun ni le okere ori ni egberun meji akosile aisan Ebola to foju han ti ebiyan to ti ku iku re si le ni 80 ati 54 ni ile orilede olominira Congo Republic printa agbo latodo ajo eleto ilera agbala aye WHO fidi e mule ipe

0: ṣe la fẹ. Hip hop ni tẹplẹjọ.
1: Ṣé yin le jo ni? En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fọ kanu ijo ale oni. E da yan mo.
0: E bele o. Ki lo fa to to mi?
1: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba ngba te ni be gidi ni ṣe o. Mo lo gbogbo baba ngba du ami gba. Mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi. Lowa n te ko ni ba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fi ni pamo. Awa fi ni sesin. Ide mi ja. Oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba gba. Baba gba wa ni number 20 Amoka Street, Deliara Bus Stop, off Abarajeru, Ikotun, Lagos State. Ero ba ni soro won 0086821 6859. Le kan si 0806821 6859. De ro nke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to fi ri ati gbo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu bi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop
3: omo to ma nfa mo se rin ta bi gbugbu oni pe opolopo mi to ti suburi abẹ to ti ni jamba mo to rin lo bayi ba to ma bo lese to fe jabo to gba wa pere tete mo igba isan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ro dogun ibadi ko ma bo so ni gbugbu igba ka ti ro dogun ke ti o ma pari o ka ya o ma lu pipipi elomi aye ado ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi igba gbugbu kan lo ma ma ti pipipi nu agbo ara to ba tin ra won kan bayi
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun ni gbogbo te ba tin bo te ba ti le koto roundabout ewo marwa to lo se Abarajeru tabi te ba n gboko bo Abarajeru ni ke bere ebo le ni Daily Ara Bus Stop apa to re le yasi number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abarajeru ni Ikotun leko ni
3: ibe baba agba wa ero ba ni so hotel fi pe mi
4: 0806821 6859 0806821 6859
3: Then you know, let me have you be in Tapojuba. I want me to tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will dress you, I will tell you, I will tell tẹbawa de mani na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be lo to ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agbo are mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na dawo ko ma bo
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859
3: 0806821 6859 Iyo ta ti ni gbogbo fun boya orin won ku won ku orin orun te ko luba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi sheri lojo na ni o ma joko bi sheri ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba sheri e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi di oni e ti se gbo ba se bi awon lani e iwo to wo enku abe me kara ku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ibitoju ati mara nipa kewe tegbo
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun
3: lodo baba agba te ni beju oju wa fun itoju to peye orin won ku won gu orin orin te koluba ati orin bi ora fun wo iwo de gbogbo ibadi gbogbo eyin lo ti bi wala bo se nbere ni mo ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo so do baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun ero ibanisoro wa 0806821 6859 0806821 6859
3: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati igbogun ni ati segbanse ndoran ni telo mi ti ba bolo sa nu wa to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori be elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade

0: Baba Telebu.
1: Ero Bani Shurawa is 0806821 6859. 0806821 6859.
0: The bank bonale a GDB and Daji, the bank bonosa, a Mati J Mari, Kefina Bo, Kema Bo, a waffle, Atalaye, Ationa Bio, Lori Tewete, Buton, Bukalayo, Kede Kede, and a new Mato, Tio Tajumato, a Lori Bishop, the Deben, Alarawa, Arada Dimato, Tabago Mato, Sona Taba, Savis, and a bullet Tabu, or no one wants you while I hear talking, get talking. Tong Babu talks, you just told you are ready. Come on, so goodbye later. I hope you want to go. You run a man, but my man, so no. But back, but any bed link, the baby, you know, they put out one of my chief. We have got a long time, you are you any, or one coming, and they can out of you. Come back to our we are our pericum, or go to the baby, said, that's what told you are
2: ready. Number 20, Amoka Street. Daily Arab bus stop, off our barrack, the road, Ikotun.
1: Error Banish Rawa is 0806821 6859.
0: 0806821 6859. Sugbawo to ba wa wo ju olo to nbe lo na to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba tele be leju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan gola le ma fe mu ba gbogbo ti won na ma joko to ri pe se olorun lowo bayi mo pa san tarun to ba ti bimo ma bo si
2: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jero Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun mo do lo ma de lagba olorun ni so wa de to ma ti ro a to se a fi won se re sugbon kankan lo se oko fai te ba ti ni papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se igana ri lori sirisi ti lati gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade wi ma ru ta gbe lodo baba agba te ojo ba ti bebe won ni ah baba won ni towo la ma do re a ki n gbokere ma dugbo be ele wa ti fowo ile koko loju eyin gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o be je ti wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be gbe
2: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jero Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni lafiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wa lati da mo oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni gbogbo ati gbese bi wahala gbogbo egbe kan ara kuta ita jeje mi bi ni e le wo si bi ni olodun bi je ka wa ro bi ofa ofa bi ko ni ba wa fe fe bi ko ni fe lu wa o ti si se ona lo ba wa elomi a fe fe ni ti elomi ofa lo fa elomi ko tun ba ti ele chairman to ba ti de e wo mo lori ba se bi ati aye wa ti to ba e ka si pe ki lo fa ti le so gbe orun lo ti se le ni abi n ba te lo mi kan kan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagba ara to wa n bara je ti o ma ba ni ara ni oje ni ogugu olorun eje kari sugbon de yan ba ti wa ri eje ka tete gbogbo se ka mo pe odo baba gba se nbe gbogbo
2: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jero Ikotun
3: me baba gba te nbe gbogbo wa
1: ero ibanu surowa is 0806821 6859 0806821 6859
0: e ma le ti na wa be ti de nikan yen e mu gbagbo ndani e won ni be na wa ta la so je ni tan le kan na e gba pe be ba ti ni ni le te ba ti ni right ogun ati wahala ataisan to na la mo ti se
2: e wo ma wa to lo se agbara je ro tabi te ba n gboko bo agbara je ro mo ke bere e bo le ni de le ara bus to wa pa to le yas number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jero ni mo ko to mo ko ni
0: ibe baba gba wa ero banisho hotel fi pe mi
4: 0806821 6859
5: Baba, ẹ̀yin náà ti sọ panu. Ohun tí àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
4: Bàbá ìgbà tó ń dẹ́jú lójú ìṣe òde yóò gbógun bàbá ìgbàdúrà mi gbà. Mo sọ panu.
6: Tó jẹ́ pọ́nà ló yọ mí lọ́wọ́ àníṣe kò lè bà. Mo bọ́ lọ́wọ́ ara títa. Ọ̀rọ̀ sísọ mi jáde ara báyìí. Àtẹ́lẹsẹ̀ tó wà mí lè mọ̀. Ilẹ̀ ti dà fi sẹ́yìn. Owó ni kéèyàn máa ta gèégèé bí kẹ̀kẹ́ má

ni be ni yan ba mo loro yi o mo bo ti e ko dupe lowo olorun oba alaye be da ba mo loro yi o mo ba ti dupe lowo olorun oba to je pe ohun nu anu re to tun da wa siti le tile si oje ki buburu kan osu buluwa ko si je karun karun kan so wa lojo kabiyesi oba mi edumo re ti ohun gugu ba ti wuwa ko wo tese wa ko wo ba ti soro ko wo wa ti se wa ko to da wa siti le tile ko to pa wa mo bi eyin oju ti oje ka kan wa gba mi wa la kan bo tile hun ko mo ogun foruko re loke orun ori ofe la rigba lodo re ki nse mi mo se wa ki la je ki la mo ki la le da se bi ko se nipa agbara olorun baba to tun fun wa lori ofe lati tun wa sori eto leni eto yin eto wa po gbara gege ba ti ma mu wa seti igbo yin ni gbogbo asale wednesday papa julo lo gogan bi ta tin soro yi ni bond fm 92.9

Ifa funfun Tranto Medical. Iwo fe ma laye lekunrere lori irawo to gbe waye. O fe mo na bayo si oro aye re. Tabi kilo fa to oro aye re se ri bo se ri. Be, lo nwa oju ti kekia so oro aye re. O ti nagbara nagboro. Koda, o ti na dandewo. Eh o, ona bayo ti wa de waji o. Tori, boko baji, ile iko. Tara sasa, ma to wa si Ifa funfun Tranto Medical. Nibi ti won ti gbe ifa jele bere lowo fa ona bayo si oro aye re. Kia lọrọ rẹ ba dayo bakan na la se itoju aisan te eyan ko latare eyan tabi lati bikan infection ogbe enu airoyun ni oyun ju idijiyo ovarian cyst ati bebe lo ilera re se pataki won ti sere rara tete pe ero ibadi soro yi 08103118 45 tabi 08 1 1 1 1 5 5 6 6 08 1 1 1 1 1 5 5 6 6 Ifa funfun Tranto Medical awon to ti wa sodo wa jeri wa ni bi gbogbo.

0: Baba, eyin na ti so palu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba igba te ni be gidogun ise o, gbo lo gbogi baba igba du ami gba. Mo so palu.
2: To je pa Olorun lo yo mi, lo wa

0: mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fi ni pamo awon finisher sin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
1: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun ibile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu aye pe a o ni faisan lugba
2: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abanojeru ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
1: lori awon aisan kan si keji ta ma soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi arumolegun mo ni ki lopolopo to ma nfa to ni pa lomi o ma to ma nfa mo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suguri abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya ma lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okufa wahala to le fa pe ki ati ori ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba ti ri apere pe boya ara ro mi apariru ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba ti ra wa apere tete mo gbe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ri o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati ri o dogun ke ti o ma pariru ka ya o ma lu pipipi elomi aya ro ma jani elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo kan ni ma ma se pipipi nu agbo ara to ba ti ra won kan bayi
2: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abanojeru ikotun ni bo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se abanojeru tabi te ba n gboko bo abanojeru ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apato won le ya si number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ni mu ikotun moko ni
1: ibe n baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
2: 0806821 6859 0806821 6859
1: Then you know, then we have video in top of Juba. I want me to allow a fellow to be my must obey. I must obey. Oh, what you are being by your way, what on San Longo, see little but all dress in way. Is that Guara and your talk here? The Bawadi Manina Lana. My bad shopping alone, but bad, but anybody look about it in that come out where Tobati Luma Guara, more low, which is just in there. You will not down come out.
2: Our name number 20 Amoka Street. Dele ara bus stop off abanojeru ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
1: 0806821 6859 bo se nse yan were were to fi ndi omi yen ti se gbe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abebe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ifito yu ati mara ni pa kewe tegbo
2: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun
1: lodo baba agba teyin be dilo ju wa fun itoju to peye orin won ku wogu orin on tekoluba ati ni di ora fun won iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni mo ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
2: ma bo so bo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun ero ibanisoro wa 0806821 6859 0806821 6859
1: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati rin dogun ni ati segbanse ndoran ni te lomi ti ma bo lohun saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori be lomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se ma so be sugbon lohun oba fe nikan si de nikan lo bo na se ma ti ko se ti ma nbo so be wa olohun ti gbadura e ati mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo ohun ni bata nbo lese re e a se nko pada pada lowo lese ati ere dogun aparo ni egbe kara ro ni ati gbera gan baba ni pati ya iwe o le lo ogun lo ni ogun mo ni olodun o ni ja ogun an gbe ni sugbe ni to and then you should to Amiri, and the magic the mope cartoon or the jacket. Sugma do a last one to come big, they say. I got on with your love, Tom Bell, but go on now. Tisho can see it back to a lagware, Tom Flassi to Timabo.
2: See number 20, Amoka Street. Daily Arab bus stop off Abara Jerome Ikotun.
1: No, no, but back, but anybody knew you.
2: Error Banish Rawa is 08068216859. 08068216859.
1: The bank bonale a jide ben daji. The bank bonos, a mati j pari, ketima bo, kema bo, a waffle, atalaye, ationa bio. Lori te wo te bo ti o mu kara ni o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu to n gbadun to si do toju ara e ni tan ma wa so ro pe bye bye le ara wa o ti wa jugbo iro na ma pa ma ba so be o baba agba te ni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adu ana ma se fe mi pe ya gbogbo ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi pe kan ara ro mi to ba ti wa ri awon apere kan ogbono gbe igbese lati wa toju are
2: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerome Ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: e ti ma te si waju
1: ki lo n do la mu kini won ti nawo nawo nawo lere ai sa gbe ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo be n le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi o so gbo gbo ni gbogbo to ko to be lo ni ta so yo sugbon won to ba wa wo oju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe gbeju ona abai olorun lo se to ba ti de lori gbogbo ta gola le ma fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olorun lowo bayi Mapasa Tano Toya Bati Bimo Mabosis
2: number 20 Amoka Street. Daily Arab bus stop off Abara Jerome Ikotun.
1: Tete ma bo, koma bo, mochin soro yi. Loku yi mo bo, no ma be lagba. O lo bo, ni sowa den to ma tiro. Ato she a, fi wa she ye. Suba yi kaka, lo she o kofay. Te yi bati ni papa kuni, ese yi kuni. Abi wato ti si se akbara li. I wato ti ba wan se yi, dana li lo li si si. Ti na ti gbogbo ara o ma fa ki chara abeja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro tete ma bo sagbade we ma rugu ta kele lodo baba agba te de ojo ba ti de gbe won ni ah baba won ni towo la ma do be a ki ngokere ma du do be ele wa ti foro oye koko loju eyin gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi bayi e dide fia e ma bo pia o be je ti wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo Soro baba agba te nbe gbe
2: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerome Ikotun
1: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin le didi ke ma bo kilo o se o kilo yu elenu wahala ti da mo lo anu agba re to ti fa isan boya ati ni gbe ati gbe se di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai je je mi bi ni e le wo si bi ni olodo ni je ka wa ro bi ofa ofa buruku ni ba wa fe fe buruku ni fe lu wa ori si ni se ona lo gba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin mo mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi so ji orun lo ti sele ni abi ngba te lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o ma ba mi ara ni eje ni egugu olodun je kari sugba de ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba gba se gbe loju
2: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerome Ikotun.
3: Then my bag but anybody believe you.
2: Ero Banish Rawa is 08068216859. 08068216859.
1: Ema let you know about it because you look back going down. And when you know about the last one, a genital income, and back in the battery, the military battery, right? Ugu Atiwala, Ataisa, Tonai Lam, what you say?
2: Oh, Marwa don't know, say Abara Jerome. Tante ba gbo ko bo abara jere ni ke bere e bo le ni dele ara bosto apo to le yas number 20 Amoka Street dele ara bosto of abara jere ni mu ko to mo ko ni
1: ibe baba gba wa e ro ba ni so hotel fi pe mi
2: 08068216859 08068216859
0: Dèrò ǹkẹ́ ó sì rẹ̀ gbọ́n rẹ lọ́wọ́ kó mú dọ́dọ̀ bàbá àgbà kó náà lè sọ̀pánù.

0: Dako ba ndako yi fun ara le kan mo pe looto ile wa ninu kulu pelu mi
1: e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbo mi lori eto ibi ti nlo lakoko yi e ai refon ta le mejo emi ni baba gito lohun gbe olooto ofa ara eye meji si jade e bi n ba jade lepo kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo on to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia papa julo baro ba doro ewe atewo ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se je pe aye na da ye oyinbo to ko de agbara ewe atewo ku o sise bi mona wa lati gba pipe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase ledu ato dare aye yo to mo sise titi aye aye
0: Baba, ojo ti pe ta ti ma ngbo ofara. Se aye atijo nu kan lo ofara wa bo si nwa nisin. Ati pe kini ofara gan.
1: Ah, olotu ofara nkan to lagbara po ni. O ti wa ti pe ti pe. Oruko ti kaluku fun loju o yato. Nitoropolopo o mo nti an pe be. Won wa mo fun loruko mi sugba ede nfun alawon apere to se ko se se ki a fi fura pe ofara re. Ala koko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba sirin deun ki se pe yo mo dun mo o inira ni o mo je nbe nigba mi wa bo ni to n ba ni ko n o fese tele kini o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won data si lara nitori ofa ara yi e mo wona lati ba inu eje je ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rinde ninu ara bo ba nse yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osuwi bi kokoko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja papapapa e si ko ba ti ri bayi wahala ti ban ti bi okan nu ofa ara nu ko se ni ti o le se a ma so kunrin a ma so bere amọ somode asimọ sagbalagba jeje mi mo joko ko sinu oro fara o wo ba wode se o le wo dapa ko si ni wa pelu irorun imo je kara o ni en to ba se ni ṣugbọ pelu ewe atego gbogbo e patapata ni odo ngbagbe teni tin se seun ti o pada de to lalaafia
0: pe ti e foju kan ta bayi awon oduju ko inu ara wo ni ka gba e pe yo dun afisen tegun fi so
1: e je nko ko so ero ba ni soro na
2: ero ba ni soro mi 07031445626 07031445626
1: elomi a mo fe bayan soro asiri lori telefone ngo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko ngbera ko wa loko tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abi je e si ranti pe se ara wa da bi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni o bi se o ba ti si eda o ni le re gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye ogbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyin o ni fa telomi fi mo wo yawo re bi aburo re ti obodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo to reru o mo ba ni ewe atebo tan baba wa lo ti an fi ni yawo kan ni meji ni meta ti an si soju se bo ba ti e lagbara ati ni yawo meji meta ikan to ba nina o gbodo ji o mo pe okoloko ohun le yoruba da wa yi aroba alade to ti lele ni 70 odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan buru ni aile rin daada nkan buru ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina yata ohun ato fara amọ je ko du fe mo wo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ori ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bayi ko ni rohun su owo re kan ni kokoko ku ririri bi bo se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi bo se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni o ku riri bi ko se je nbe se mo pa wa gbodo da keka mo woru eyun niran eta asise loru iwe ategbo ki se pa se lo loyinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti miwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan tayewo du ta o tin se yan a wa se kini a wa gbegbe se lori e beyan ba ti lo ogun bi e se ni olu ko ni suru dada ni ko sise bo se ye ko sise baba gbe tolorun pin olootu ofa ara ti an fi pe mi olootu ofa ara nu mo bo bayi
2: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
1: iberu kale si si mo gba mi lagbo opopolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro tin ba bi o lori sirisi ibere oro iwo na o ri pe rere loluwa
2: 070 31 44 56 26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
1: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara asimo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
0: menu ba iṣan ara ni isin opolopo eda lo ti gbianju ṣugbọn ogbo gbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
1: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikan lase kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi de bi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbe ni amọ gba wo re ko ni wo elomi nbo ba lohun fe kirun abo fe gbadwa le josi won gbagba fun loto ni omo odun melo ni o ti ngbagba fun bo ba ti e fe te pa nbo si te opa afa ri le yan te bo ba ti dopa po n figi si keta ise lai ti po mo goju odun e po mo adota odun nbi wo na re mi ngba fun fe wonu kulu ni ayin o di pe fun ra mi nu bo le nu moto ki isa e mo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa ni asi bo le awa na awonu ayin ngba de to ni ki ora ilerin dodugo ni un mo re lerin dodugo mi ni obuwa ngba bere ise sori ba na fun ra mi nu odo si di kini gbogbo oro to ya so po sugun fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi wo nu isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to mu kan dabi oku bi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro nu eja si mo ba san je gbogbo ohun ti de lomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko boju ojo ara anti je kokoro nu eje ni elomi sire di dara je ni ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro nu eje ni se o po ayewo la kokoko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aisan lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni o je lubu lubu oju ona okun ni jebe agbo isegun ibile iwe ategun ateso atepogi ba ti nfa wo yibo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fa se se nta se ṣugbọn wa di ise iwe ategun bi o ti lu gele ewe ta wa fun ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi yan en ta gbe si ibi bodiwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni ojara re para o wa laafia funra re bo ba ti laafia en ten ti o ti lo ni gboke ona number mi re
2: 07031445626 07031445626 ke wa bayi mi baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
1: ofara lara ede eyan ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo pohun ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tumo re to mu ko re iwo pe mi lori telephone alaafi ara wa ko ni gbadanu bu mi elubo o
0: ha baba e ku atoto mi era pe ba npe phone number ile kan sise mo pe elomi o le ma raye sugbon pe won ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato ngbo lewa gan ati bo ni ati le ba yin soro
2: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won 070 31 44 56 26 gbọ mi dada o 070 31 44 56 26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
1: ibenu kale si gbọ mi dada o
2: ke jade wa o ke wa bayi mi baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
1: ibi gbogbo ni sokan kan osupa ijojumo ni le molotun
2: 07031445626 07031445626
1: I'm already you.
0: Oro leti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke kan se un bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fi afia. You don't want to know what you're doing.

ki aba le fi iru imo be fun araye eyi ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mogbon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re ni mo se se akosile ise ni ninu imole otito eyi ti ko fi alafo kankan sile ti o ni idahun si gbogbo ibere ti o si fi ye araye yeke yeke bi awon ona inu iseda se yani lenu to awon ti opolopo ojise ase re gbe duro sugbon mimo je ti olorun nikan oro abrushin olupilese ifiranse grali eku irole eku ise oni aki gbogbo editi nteti gbo wa nile loko leyin odi kaabo sori eto igbohun safefe olosese ni ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o fara hun gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le baje ifiranse yi ko mu esin titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samona awon won ni gbogbo ti n wa imole kiri tokan tokan ati okeni ti won ni ayun fun eyi ti se paradise awon ti n wa kiri ti gbonora nikan ni o n ba soro nitori iru won nikan ni yo ri oruko mi ni Dr. Tunde Agboola ayoka lati inu ifiranse grali ni ede yoruba eyi ti a ko ti lu ni ote alase ni amuwa fun yin bayi

ibere kon wa nle bayi o ka bayi wi pe e so wi pe ohun ti a ba gbin ni a o ka sugbon atuti gbo wi pe a o be ese baba wo lara omo titi de iran keta ati ikerin nje e le salaye eyi bi be ni gege bi imo ti a fi fun ni ninu ifiranse grali e ti o je imo titun ninu emi lati owo abrushin alaye nipa eyi ni ati fi ye wa ti o so wi pe a o be ese baba wo lara omo titi de iran keta ati ikerin apere ti a si fun wa ni eleyi omo bere lowo baba pe nje iye nbe leyin iku bi sugbon baba na da mu omo o da gbolohun omo yi o danu benu e sohun ma soso kuso ti ba ti ku abosebuse ah enu ya omo omo tu gbo iru esi kan na lodo iya ati lodo awon ti o nbe ni ayika re o wa sese wa gba wi pe beyan ba ti ku o abosebuse sugbon sa olojo de baba ku gba ti baba

o kun ti o so agbara yen mo emi eni to papoda yi ti o kun yen o ba ye ti ja o nri nkan te nse o ngbo nkan te nso papa julo ni ayika agbara ti o yeje fi sile o se digba ti o kun yen ba ja ko to di pe ko ri tabi ko si gbo nkan ti o nsele layika sugbon o funra re ko ku ninu emi o si wa a si wa laarin awon ti iwa won jora tori ofin so wepe iwa jowa ni je ore jore.

ibi ni a o fi eto ti ose yi ro si ṣugbọn ki a tun ma lo ete ti gbọ opin eto lẹyin eto awọn ti n wa kiri le ka kan si wa loju opo Facebook wa ọgbọn oluwa ka yesu tabi ki e pe 08045769 61 tabi 07089552842 pẹlu ọrọ mi mo dare lọ si ọdọ ọlọrun ati si ọdọ jesu pẹlu amọ lọna ti o wa laaye pupọ ju bi ati se mọ latẹyin wa lọ ti ki si se gẹgẹ bi awọn eniyan ti se ge kuru nipasẹ itẹsi wọn fun idẹra ninu emi ọrọ abrushin olupilẹṣẹ ifiranṣẹ grali titi ti a o fi pade lọsẹ to n bọ emi ni dr tunde agboola ti o n kiyin wipe kasun layo o